Ni wakina karawa ndetutu na kona na mara wa krismasi mwini nilota kini kiribasi ndiao nino. Riposina kima ndipota kina kawa me krismasi pa epo ni karawa. Tetutu, e karawa ki tetutu yo nora kini ta yannani au rota kina. Man korakura ni kapupu ntari, nroana kima korakura ni takarawu ari erangi ni korakura na banipaka. Epo ndike na pana ta idesi mayo ndikoi katoto nta yannani me pahiri kita peuwa ki yei rota kia. Ibu kin karawan te tuo yoya. Ikan dan ngaki pa imin san te tuo ayo au ena pun konan kati matua. Tararuan dan enwar menta. Marawan Christmas. Esa an obis te peristens ki te ubin menga nanga na kauring na kuya te pota namatan kapani pa katokan tamni ay ka kota teun au te makurin yu awa apun hakiri ay na katokakyo ande pa inreita kaya te Facebook. Ayo na kauring te upi, ntaurimin, tayen katokatok ay kamay sa kiyaw siya itamnein tayen un, ay kakameko. Hari eko na yein matakwak na kirawya saksi kain kiribas mapunia pateranapa. Itaku te upi pa ayo, ena kunan karikatena no kukura kirawya rikitaan nebepe, kanaro na pa anori itamnein ekay, hari eko na ni pita yei tarakin kiribas. Itaku rigi pa takuraka ke yei itamnein yeron na ekay, Hari ini penin dikira ki, nabi sendi kita kini praise ni bukan karawan, tak kahai ada makurin tu tu yaya. Rongrongan tu betul ke? Hera kayon awat tengah attain the National University of Samoa, kiti NUS, aki asan kau ngaki on, entah kuaki ron the Prime Minister ibu kini dikin tak kemango, hai ibu puran dana kampas teriri yane, dana makai nainak, awari. Ya kasika ki yai aman na tayin tiriri on sa asina kin depure ni awa na prime minister Samoa lauli ali mali toa pola taiwa la wote sikmit e pon rona ki ron iron the minister and the cabinet ha tanti men ti ko ta kin policeman nke yanga ana maruru na ko ya tayin ti university ayo de kapong Epo narana ta kamango wari esan riki pa tapai ni kameame o ni kauring pa ayakan nanwa. Aika ipo nakian neia nana kapanen li taata tiriri yon Samoa. Tapo nomi ni kamisinan praiseman liya tawa Samuelu afa masanga. Eka matoa na panakon li rio nusiran pa puniai anwa yo amata aki asan kaskaki. Aman amata aki asan kaskaki ni rekireke. Mae takamango ayo. Hesa na minister ibukin leita ki masinan ko Australia a Penny Wong ni katanota de maisa wopi metenuwa de smare ni mewa de million de manin PC pa poka na nawak PC ni kaitara pusina kundi HIV. Inanun mesa o e katanota de metenui ni tabi sari etape me poka na kinde HIV on PC pa maisi akain PC akiasan ka ko wak pa erki rowia de virus. Hari eka kamea kwa yo, ena kun ruai watanga, ena kun tawana di percent men maisi ya tapota namata. Eta kuwang, pa tapuaka, damane ayo, ena pun kapunganagi bukin makuri ntutoko, takatane yei te ipupo kina kontapo na makuri, tayen memaruro ni kauri nga wangariri na kuya community, au karikian pai noraki, aika ana ipupo ki bukin de HIV. Sanwari wawatanga wupi menimewa au PC, Epon katanota businakon de HIV ntepa. Era kayon uwatanga tayan keisa ikabou aki hakunea kintiririkane. Esa dikutakin Brisbane yon papanukin rangin kapuaka karikirakin. Tayan kiriviin tayan riri hamakurin kakiru aki ahirakiriki yaya tayan tiriri yon Port Moresby. Eta udi rapatayo patayan riri ponipukin ri yakinandarapakau sekte yo awa. Eta kurikiti kutakin presman pa daya ki akariyaya pa na kairikirikiya mewakini un na nataputuputa naamata aurupai akarai makurin kakameyako na kuya tapman haon ponurua tirau hana pon naranaki patan kamango yaan tetua. Rorun anap. Esa na Prime Minister Itirera Benjamin Netanyahu nakipusmaya hana tapuimen mewa Point and President America Donald Trump ibukin katokan di bubuaka yon kasa. Itaku Netanyahu pa anapunna kipupay anatangan ipuaka itirara me yon kasa.
kai te Hamas he te imato ndawa ni ka veni yana pa inu paka. Ana rapata Trump are kate ia at the Board of Peace he te akindan tena makaina ana kopa esan karike te pororoi bukindana akindana pa inu paka. Hamas a kurubu ni ka kai tarati kita peua yon te Gaza. Me tau te Hamas pa ena si kona nangana kohana pa inu paka I ka pupura si inkana I terera. E katoki ana waki ni kapene ni pangomata na koya kain pare tain on katoki ana tau sa me yon de kasa. I te rere te imato an koroi ana kapakapom yon de kasa me men te tai are e kairia yei. E karia yei katokan de bupoka yon de kasa men nuk topa te rere ke anako. E tau ne tani au ni powi in the cabinets in the tabas pa I te rere e bunda tokoi kanuan nana te pui men mewa ni point Trump. Oh, ia sa te tautekan kanata ni katanwata ba ime nang kai nanon tauteka. Taka nga ngang kai atapi ang kai nga me nga noamatan kita ni mea ngaya. Kai itapi nuwekuan rakarakana ko te urarake. Ndi poko na kai ni makuro ni tepe. Ayo may meyo. O are eriposi na kipa ay wawang kai o kioki ni pupura ni te urarake ay. Mandatay are emuwa norake ay ntakan mepong. Te urarake ayo ay about range fire. Yarakan kai yon te pui me pui me te nuwa te skwea kilomita pupurana. Men makoro aika summer land, peach land, au tapuri ki tape ua yon British Columbia. Narun ananonori te tapu ni siriai at the BC Wildfire Service. Eta ute meia mei summer land, nakon riudas, pa akataurawang kai. Aka tauroa inga I nakon ka nganga ai ka apupuradiki. Ka I tepota nambatan kapene yon samaland. Asa, nika umeka ki pa aria in main ndona ki me nga me nga rikiwamata mentapu a kia wakan me te makuroa yon. Hato kwa opisa, pa te uraraki ea pundang ni pupura. On ria taatan tero, ari ea pita tawan kanuan tepung, te tapuane. Ari ea karika tisis, o reparapuente pe, e kura kura. Tolong menpanan kita pas.

0: Ei, wasan nung ngomong tiyakan di campaign, arap yung kimera wari rin?
1: Ya, po tiyakan ko di campaign naan. Yasan nora ti tiyakan niyan tayan saan po, ta akiti kin tayan ni maahan ni kay iladi kin tiyakabay. May ito ay roya tarong rongona, kukunan ni ka para para tayo.
0: Arap yung kimera wari rin, pun, di campaign, ay puputo yuan kaungan, takakaisag, metan win sepe, ibukin tararuan, me kawakinan arap yung, me aramera wapa, anagiro tak, men wagin kamengeng, Ani ka pera karaka ki the pollution. Sagi siyan me epuputo na pe yon kaungan kaisa kan narapi ki pa yon an diki pa titapunta ka karo ken ka me ngang iroyo amet.
1: Anaya anaya anya kan ni rongo rongo ntege mbe na ni ki me ko kan ka para na ko roi ti teka ane ta yo. Ye me nga pota ki pike me merawa me ya busi ko poko si ka para para ana.
0: Gana skara won ka para na ko teka arapi ki merawa rei. O ara punte na unani pai pai naron ampai au pai aya pai ki arapai. Pike merawa pun te potan tega akariok men ikotan tega ika pike me merawa ki ara pike me ara merawa men narawa kin ka kaisa yon ara pike yana pun po garun ka wori riken dota kin merurungin ara pike o reita ni meawa ki merawa ki ara kapatin namarak pa yongan ti meto me ore ideina ipukira ngaira tenasini kiripas ngkai on tai ka naro
1: kur ara pati reriyo e me unan ka para para pa yeri ki roi rong rong te campaign nan Ikuwa pa ka nga itapin tikira ka maisin tayo ni mga ngayon kay Saki si yon tipi ka may yon tipi na pe May minu tanaki ni kakon na kaya na ko Dita ki may waki ni kari na ko mga ngayon nagya kaka Hari iya nga ko na ni kari ka teka nga nga na kon aro tapanin
0: Ngay aro yan Yan suan tiyo tapanin Uwa te nga wabi matuwa na Itaburo ko kari na kon mga ngayon nagya kaka Ngay yari mkana yey Ako nori ni kari na kon na mga ngayon nagya kaka Tayo ka rita ki na kon obisin tararuan tiyo tapanin yon Isuwa ni mewa Bowo bowo wanungo akia akia akia ke awato wana isuo ai leka bowo
1: oke yere kiro yane oi bukin te gambe nane yeka nga arona apun si wake na pekan ti opisan ke ye ye ka kona ni dane pe bwa konte wake ni kaisa ki bukin tararwani sa kin na rapike mera mera wa tira aranga ni popo ki bukin nan
0: de gambe na yo a apun makuri kan jobis ai me kurubu ndoro girak communities a potakin naro Tapiwa aki aku kurei nira pokon tewaki ni kakaisak ya yo. Gana yeina nom ni kani boka aron tararuan. Isakin matan win narapiki. Taita para me. Nakon ana Facebook page. Arapiki mera warerei ke ndeita ki me. Opisin tararuan chutapanin ipikin ipiw. Namban tarapon aki asan maniwek ipukin rongrongon tayin kakaisak. Sa wayan katay metuwa apera pa. Kilipas. Tepoputo rinanon ara campaign. Arapiki mera warerei.

takanda ni nga pa kwa punipen katawan ome kan ni. Na timetuan ka kanako ikanwan ng oram, kanwan wawam, aki na tauruan din ay bukin ng oram tetawan uwa iyo. Ikaro ko itiran tepi mea wawa. Sa tauruan na pen kanako ara katanwa tari at tangirakin ako na bukin ng oram tetawan uwa puno iri iyo.

na koi ana usu tamena ai tameto ha sinana tatang yon arore nonous ha meraki ana usu puna ai neinite yon tamena ha tarawa sokosa metena no kawaki ni puan takaro tetari tesibu ha tesibu toru ai tangira kiroura ai aviata tameto emosirawan ruaiwan nakas Ntetapes. O imina rapatana na nausinasina omi me tapele itimekin peso. Enakaya kirapatana ntepong takawapong tepi me togona nakas na natapona sina poimia aviata ya pero. O anime irowuya nasina haikatangiria. Omi tapele teiri tetoais tonga yape meroaris o poimia aviata. O yon gane tekuna ria tangirak pa irian takatanoa tandano kawakia yu. Neu punipaimiesu.

na yo kainde sina ko imi sinara diki ake kamasa ni gitanira noran na miya ko ni na mi tararua ay muarara di gami tanira are sa onanda me kinna na non skumira di gira kabara yara bure

nakon nasina eri amerin manasmi yon nonous anausu tamena aireya asinana nei mereno yon merakei mayana ontapo ake kamena yei anausu buna asito tewasu ntapo ake kamena yei rorona me kain nanamakoro ai otan tereirei ho aki akina tesina takainape tetari temane ho tesipu etangira kiroura ai ntakua rereia sikosa metena no kawaki pa yeseni ke khawe tiana me irom tame are karawa ntairikin takonopung ai wanuwa nokas wo watanga wapi me onowa Pukini metena yapuni koro arakina. Kapatana evene nimiyangan puna sito tewasu ipikene peo. Henakaya kirapatana nte ingapung ngay. Tepuina nagas wawatanga wapui meonowa nte awatepuina ntemoni ngapung. Takatanwata yanako meirobu yanasina puna teusu yapanin yawan pikini peo. Awa yo iria na tokuna ria tangirak, neu poni pehin Yesu.

kamɓe nayyayi. Rorona me anamakuru ay otan tireyirey o aki akina tesina takainape tetari temani o tesibu tangira kiroura ay ntakua rireya sigosa metinonokawa kipa yese nikeka witiana me irong tamena hari karawa ntairikin tepong wanuan nokas wawa tanga wapi ime onowa. Pukini metena ya punikoro wa orakina. Rapatana evenin miyangan puuna. Haya sito tewasu ibikini biyo. Enakaya kirapatana ntingapung ngayi. Haya tepuina nokas wawa tanga wapi ime onowa. Ntiawa tepuina ntemani ngapung. Takatanwata yanako me irowuya nasina puna teusua panin yoani pikinipiu. Iyo iriana tokuna ria tangiraki ne upuni pein Yesu.

Yangoya, the minister. Nkanako bedi, a bokonakoro at the baito one. And they and a bedi and a young or a corang in a man than a yarik. Copon see tabby married, cotaco by east, kikota be woman and we tabby men, but tirai a young bookim. Tirai a young kind of kim, kiometa kikom makuri mangaia. A musu, kirorom. A quata yang canacometi, a wangi ometa. Anapunna kirang in Nanukawa kinipuam jerwari and apunake rotakia, tonna kirin kanaya. Ing, topun siya musuri kinikan, meroroma kikurang in tena mangaian taina koikana rotaki. Me ometa kikurang in katayanaka kukureya in aran meum, anapun siro on namaraki, nam tain tawatame. Mesite metu and castina nekuya, on kamerakia pura, on asira, o ometa kapundang in tangirida and kuawa, ibukina pairang in ipeni ratai. Nikan kakukurei yari kito korakina. Metepa yarangi nikana nukawa kiriki. Pasitara anda kitapio anda kimweusi bukin nana yangwa tiaswa ibukira. Punna kia miaka kintiaswa. Osta kina pi meemea imetana. Inge nkisi punna taia pantuki ni meura yu. Opunsi yana yangwa meana pepeiri ya suara. Ariepu nikarikira. Ena pepeiri inira ntuki ndi mewei. Iriki naometa tiaswa tenas. Omete nape ibukin narapure nikapeni. Oye mianga usme ipuako ya meeti. Ntiero pasina ataya. Pama isira tangira raironde wari karikira. Ponsi Yesu erang inta periki ibukira. Osta ki ome ta kisirang inikan kakukure iya. Patekora kia kanya ponsi ta androko namara kenta inpuota kia rankana sameti. Hainga ya rankana siwana wana. Osta naria nikatoka anuara. Nikan kakukure iya. Tapimen. Stapita anuara osa waki ni miaume Yesu Kristo. Oni mwani paya kakukure iya nanara waki mera yangonako. Uringan tainako. Pantoki ni miaura yo. Oponsi ya namos Yesu. Enako nanika miaura. Yangoya. The minister.

0: Na kay karawan po po siya mengi on ko ako rin. Mengi ka akim kay bukin the greenback. Sin kan mo ibukin ang karekesans. O ay mengi ay ka kay imga ibukin Melbourne yan tanong natin. Karika kilibes, pakilibes, sepo pato.
1: Sa wala ni karagibay kay sa hater. Kay karanang mengi na kya pa. Ning nene kya kuma ning nandu kumpe kay nandu nene kya asan tatawrawa. Karika tem, pakilipes, tepo pato.

0: Hello, kawakin ang bengem. Tay ka rin ako ang ken, imaan ta kaway.
1: Nego, bukin tirapan na ki ka rin ako ang ken, ang kayyepen na kanuana.
0: Ipukin ang papunta pem mamengi, na ngayya kawakin na, ipukin isakin na pem, e kiripes te popo to.

0: Na kay karawan buku siya nengi on ko ako rin. Nengi ka akim ka bukin de clean back. Sin kan mo ibukin ang karite sans. O ay nengi ay ka kay imga ibukin mo po niyan tanon natin. Karita kilibes, pakilibes, ito po to.
1: Sa wala ni karigibay kay sa kader, kay karanang mengin na kya pa. Neng neng kya kuma neng nanu kunte kay nanu neng neng kya san tataw rawa. Karigatem, pakilipes te po poto.
2: Oh, kapan tayo meto ang nongora yon paran Mauri FM 89.9 na wamta inka yai punsi wawari kiti minis. Ay rang po wawaki. Na tayo meto wari kinikawa ka kanuan nongora. Katanwa tari ya tangira kinakuna tak. Takawa tayo ipikin nongora ang de pakantaya yung.

nakon nasina ay eri awa merin maya nasimi yon nanous. Hanausu tamena ay rereya awa sinana merenoa yoni merakei. Mayana on tapo akiakamena yay. Hanausu puna ay sito tewasu ntapo akiakamena yay. Rorona nanamakuru ay otan tirairei. Awa ki akina tesina takainape tetari temane otesipu ay tangira kiroura. Ay ntakuwa rereya. Sakosa metenu nakawa kipa iyesa ni kaya kawetiana mayroong tamena arikarawa. Ntairikin takonopong ay wanungan nokas wawatenga wapi meonowa. Pukini metena yapunikoro arakina. Kapatana ewenen miyangan puna ay sito tewasu ipikenipyo. Inakaya kirapatana ntay nga pong ngay ay tepuinan nokas uwatenga wapi meonowa. Ntay awatepuinan temwani nga pong. Awatakatanwata yanako mayroguya nasina puna awatewusu yapanin yawan ipikenipyo. Awayo iriana tekuna riyatangirak. Ne upo ni pe ni Yesu.

0: pumanay ti kirinteg ibigin na niya kiyakim ka. Karawan ka tayang kirinteg, makasinye kinikirera rikin takawain ti tayare na rikwa kiyay. Parikatem, pagkiripes te po puto.
1: Kapuana the green bag. Yung ginawa the green bag truck into Guam ngayon tayo into Guam. Rita kyan the sex na kung tayo pa isuwa din mo akya, awa akya o nung matuwa na wawa. Aha, tatatap na takawa na kung niya kaya yung kainis na akiripuan ng green bag. Sa wayang katina to atera pa, kiripes te po puto.

0: Con el meori, hay que ir un ron, no ram, ron ron de pemayo, de pitipiki, abo nape, a que hacen gatabrovaki, menan ron, caric ron ron banan cribes, on varicac nahoim, irón ayerinata, tiripe, dios. Ese te dice, pen cribes, nicova, anopis de bo y pan de peni momente pongayu, de puina, nogas, ibukin caravana ni popoki, nicapenion toki, caminan anopis yoni pairiki. Nana katanoa te tipenke yu, o ia punna si ei pasi ana ATM yoni pairiki, ake ana te metu ani meu, o ni kona ani kamene nā kirui te pota nā meta. Ingi nani, o ingi seet, esa ni waa ki mete tau teaka ni kiripesi nana nti meen, e wopi mea wa tiririki ngai, ari ia kota yei meeni nana makuri yoni kiripesi. Esa de sema re roma i Amerika re kaira ki ron professor Elisa Harwood, Ni wakina karawan te tutuwa na konna na merawa Christmas e miin ro taki ni kiripes nte ao ninyo. E di posa na kemente po taki nakawa me Christmas pa e puni karawa te tutuwa yo nora kinta yan nani. O ro taki na mene korakora ni kapua puentari. Ro na ke mea korakora ni te karawa re erangi ni korakora ni pakanape. E puni deke na pe ana taiti si ima yon diko ina ko katua ton ta yan nani. Me pa hili kita pe wake yei ro taki ya ipuki ni karawan te tutuwa yo aya. E kanta ni ngake pa imiin san te makurin tutuwa yo. O ena puni kona ni kati me toa tara ruan ana e nua aromenta merawani Christmas. E sa nua piste prestens ke te opi nanga na kawringi na koeide pota nua meta ni kapeni pa katokan te tamnei e kota te un o te makuri ni oawa e pondia inna ke katoka haki yo ante pa inda ita ke te Facebook. A yo ana kawringi te opi nta ori minta yene katokatoka i ka amais a ke osti e ita minta yen unna i ka kameku Ari ia kona ia ini meta kwa kinaki iro ia saki si ka ini kiripes mea ponia pe tera nape. E tako te opi pa a iu are kona ani kari ka tena no kokora ki iro ia riki tamne vea pe. Nkana aru na pa anori tamne ia ikai ari ia kona ia ini pita tara ki ni kiripes. E tako riki pa te koraka ke ia ia tame ia aru na ikai ari ia ini pene nikira ki no apisin tego ta kini brace meni po kini karawan te makuri ia ia. Ondi ita nungoram rongorongonda pente pitipiki. Era ka yon na wate nga te International University of Samoa ke te NUS a ke asan kawringa ki ontakwa ki ron te Prime Minister imi indikin te mengo e pobura na na campus te reire yan en te namakaine enako. A wari akaska ki ei amen na tein te reire on saasena kin te pureni o awa. Ana Prime Minister Samoa e laulimai leetoa polo taipa o lawa te Smith. Era ona ki ron te minister te cabinet o taan te imente iko takini Braceman ki ianga na meroro na koi a tein te university ya nen te kaapong. E pundara te kamenga wari e sandi ki pa te paini ka meme o ni kauring pa e kan na nua kane. Punna ki ene ia na nakapene en dieta atan deirei Samoa. Te pono mini kamisena ni Braceman e leetau Samuelu afasanga. Eka metuwa na konde diyo nusida ni papunia i ame nome ta ke asa ni kasikaki ni irigerike mete kame ngao ane. Yesa na minisa ipukindeita ki meseneni kwa Australia e Penny Wong ni katanoa ta te maise wapu ime tenu wa te simarini mewa te milion te manen PC pa buokan anawaki PC ni kaitarabusi na konde HIV. Inano ni meso ya katanoa ta te metanu inti opisa retapi mebuokana kinte HIV yoni PC pa maisi ya kaini PC ya ke asa ni kakwa waki pare ke iroia Te virus ya kakamea kwa ane, e anakon ruwa iwa te nga. E anakon te wana te pesente, meni maisi e te pota noa meta. E tak wong, pa te poka te mani ane. E anakaponga nanki ipuki ni makuri ntotoko. Te katani yei, te ipuopua ki nakon taapo ni makuri. Ta yani meroro ni kauring awangarire inakoyo communities, o karikia ni pa inora ki aika ana ipuopua ki ipuki nte HIV. Nsanwari wawa tenga wapi meni mea wapisi, epo ni katana tapu sena konte HIV intepe. Era kayon wawa tenga atayani keisa ikabou, ake akune yaki interidiki ane. Yesa teko takini Braceman yon Papua New Guinea, ndangi ni kapua kakari kira ke ntayani kiriwe, ntayani deidei, omakuri ni kakiru, ari airikirike iya tenga deidei yon Port Moresby. Eta kuterapata ane pa atayani deidei, ponsi ipukinde yaki nantirapakau, mesa kite yo wawa. Eta kote ki teko takini Braceman pa atei, ake akariaia pa anakaili kiregeia mea waakinuun, nana tapote pota noameta, aurupai. Akoroi makuri ni kakamea kuna koe tapi men, o ni ponu urua te rau, anapon aranaki, pataani kamea ngoi ante tua. O ni tenu ngoram rongrongon na penno anape. Esana Prime Minister iterere e Benjamin Netanyahu na kibusmaya anatepu imeni mea wani points anapiresidence Amerika e Donald Trump, ipukini katoka antepu buwaka yon kasa. etako na tania upa anaponda ke pupe yana tanga ni puaka itirera me yon kasa ngai ama se te me to andava ni ka vene yana pai ni puaka ana rapata Trump hare ka teia at the board of peace ete akin den makai ne yana kopa yes da ni kareke te pororoi bukin ananda na pai ni puaka amas okuru pudikin ka kaita re dikita be wo yon kasa me ta famas pa esi kona nanga na kona pai ni puaka ai ka bupura Singa na iterera, eka tokia na waki ni kapeni ni pia ngomenta na koya kai ni paretain, o ni kokia anata usta me yon kasa. Iterera eti metua, ni koroya na kapakapom yon kasa mente tai ari eka rieyeyei, katokan te vupuaka yon kasa, mendo kitopa tiririke enako. Eta kona tania unipowin te kepines in detapes pa iterera, te ponte toko ikanuan, ante pimeni me one point, Trump. Esse te tau teha ni kanatan katanu ata eme nang kai nanu te kanga ngang kai ata pe nga me nga ome ta ni kita ni mwe ngai ya. Ngai ye tape ni waya kuan rakarakana ko te urarake. Nde pua koni kai ni makuron tepe ane me ime yo. Awari iriposa na kipa ai wo wanga yokyo kin pupura nte urarake ane men te tayere mo no raki ai. Nde kani me pong. Te urarake ane at the boat range fire. Era kan kai yo ane me pui me tenu ate square kilomita pupura na ni makuro aika. Summerland. Beachland, o tape wariki, yon Bridges, Colombia, narun ananonori, te tapon siriei at the PC Wildfire Service. Eta kote meia mei Summerland, nakon Reuters, pa akatavroi ankai nakon ikaanganga ikapu prariki, ngai te pota nometa nikapeni yon Summerland, asta nikaumeka kipa adiei ni main rona kimenga menga adiki ometa. Ntapua kia waka anime te makuro anye. Ata ko apisa ba te urarake iarangi ni bubura o antia tatan te aru ari epita ta wan kanuan te pong na ono akane. Iki akarika te isi is mere pere pente pe e kora kora. Kora bai pukin nongoram awakane mo tokin rongorongo ke asarikin kata uravaki men anaruune karike rongorongo panan kiripes.
1: Mauri kani kiripes. Ya apa wakin aku nam rongrong? Ayuh mentepota kita bukan temeuri aku tu kiorak. Nana bauto kan New Zealand MFAT. Nana rapata NCT. Orang kaya AKDV. Ian tetap aku program. Entah ini adalah tata tata bauto kita bukan temeuri aku tu kiorak. Bayar itu wana anaswa. Ayat sen pasin jauh sinti. Ayat tag nerana tetap aku control amendment at 2025. Oya san sai nga kiron te minitan te pota ki pukin te meuri ako te kiorek. Ayo inanon te pime uoni mei 2026. Ibukin ka batuan koron nanon te suayo. Ya ito pepeire pa, te peuwa kanon te suayo te tope ako control. Amendment Act 2025. Anangana ki, ayatay business. Open namada pa, anayda nanon te suwa ayo inanon te men ayo nowa te namakaina. Pa anakataw roi ya yay, hindi pime uoni mei uwa tanga wapi maunowa. Ika batuwa ki yay kanuan te suwa yon tamok. Aikai kanuana, aika akakawagi, okam dia inapet na taya. Itaburo nako, nikapene, anainano o anganano rinanon te radio o te social media narun te internete enang tabuaki. Itaburo nako karukuan, kapunganakin, kapunakuan o kawakinan temoko at the vape o to open. Katiakin terapata, ari etape met license yon temoko. O are ngaya, anatepeakin akariken na yon na koya ameta o business. Nkanako karawa temoko, kapunakua, yoginipay o kunariyay na taya pa, inariyay indeke am license. Taburo nako kapunakuan temoko na koya tey akeyan wabi metawana teririki ni meo. Katabuan kapunakuan temoko, ntowana me inariyay ntepeakite ni moko. Itabuan kapunakuan temoko rinanon machine ake akosinako temoko. Ke the venting machine o popay nape inanon te internet. Katabuan te tauteaka o tani maguri pa anayirigirige mea kampana ni moko pa inatutoko itayen tokupito na kun nanaswa kinipes. E katabuan kita moko o toko upin nanatapotubota nawatan narud naikai tiyon noraki makirinik. Tapon di ilay, tao ni mamalang inonan tapon ni maguri. Tapon takakaro o ay tapewa tapo ake ate akinaki iantesua. Ndayan nanon na tapewa o noraki diayin pa inariyayin nikawayrakia kitakasua na kike iantepubota tara. Amata ke awru atesua ana kasuaya ka ginde spot 5 awa kasuaya ka kinaba on ka tekin to bui ya ka wal dubota na mata o business pa anaria in nata ayo oni ra nan tesua ibugin temoko ni kali kira ke temerurung ma ana urupai temoko kamda ba kai ni kibes o sine penen tikroi ni nan tuwi ka poi
2: ha meni mi nong ram nana sponsor de ararongron de bakantaya yo yakar goiran naratai roinde de bakantaya de pino roide minisi min dimewa ke sinang tauroin wa kina kanwan nara rawan ka akpus de dimewa ke am saroni ko nam dimewa ke apun ga yang fangsos sina tauroi mo ni karapar ara yen kami aura ara sponsor di pagantay yu tapo ta ki bukin temauri o katuki orak ni manga na re tapi meri yakinan tararuan temauri o yamani nak men denesno tp program ke tiopi sare tapi me jorak at tp ngayang kana ya manina kan wandam ni mewa kia ga ki bosinde pagantay yu sina tauroi ni kaino kono kono na kongra sponsor ai minung ram na kongra responses ya tauroi ni pangkan ni deisu ko yan ra nam pandar pon are isu ni mewa kia ta puru goga awai su ni mewa
1: Naurin ko eh are kwa nga tauroi na pa nora ang kunti ni mewa kia ni tabakan tiyay e pero nga kam ni mewa kia ni tayya yu nantabota ni bukit ni mewri katuki oraki ni mangan are tapi me le yakinan taruruan ti mewri Ani mani naki mentenasino TV program ki tiobis ari tepe meteora ki ati TV. Didaya yu o inapuputo toko amura yon kakawa kinta montanji suon di TV. Amais ometai ka asan nungon te akan di TV. Yei ka agata akan kinayan teora ki ei. O yei nepe ay ka aki meatata patira bukina ngkai irangin kakawa kinta montanji suon. Tira di TV. Di TV pun teora ki erangin nivevi. O iriki mentemen nora ki ari angin titay. Iroda ti meme o ikon nepe nosi paintirapata akitabe uo. Ipun nebebe di TV ni nanon tia. Ngkana jamatari e orakinna. Ke indike di TV ni meme hana. Ipiko-piko. Imasi etete yanini. Ingari-ngari ke nipepewara ni kekaka. Terungurunga ka kukurei pa. Ikai katoka ki di TV. Ndipa inoraki. Ngkana imontayin kuniaki. Ina montayin tuki teoraki at di TV. Ngkana imontayin wakina ki tipa inoraki. O ni kapenea ki doi ntayina. Ani nalien tuki yai. Terapu kina payarangi ni kakawak disu. Di montayin sisu. Epoka montayin kuniaki ni TV. Maani kurakurana. Nanona pa. Inakuna ni montayin wakina. Anapa inoraki jamatari ili kidunga di TV. Ibu kini karikian temerung atau tokoan ebeben di TV. Naku yanausu, roron, okain na nakaw. Terakan ikina ali inapukutuka jamatak pa. Inalien sisu. Jamatari ili kidunga di TV. Iliain kawarat di klinik. Ali wakani mengayang. Kana ili kidunga kanikina aikai. Tipiko-piko elion wato wiki men. Temerini otak kabupui awawaitai. Tememawanan tepung pakan terapata nakia bukina. Takakaikua agirin tamarake. Temerakin papa ke tokonan terara. Engen ke yai eri kidunga. Tapi uang ni kena aikai me. Ipun dah ini kakawa ke karikan. Takam ayat atau tipu pun di sesu. Yai tapi men. Aki amek di sesu. Ibu kena apa? Arorom. Nta yakai ilo yamata. Pun nak kita kami memang kena khususu. Di TV pun si tapu warna me. Awara kinaku. Adi ikona ndike ilo wia amata naku. Ayai pai nora kena. Temuan tanya sesu pun takawai. Eri yai towa kipa. Ina kameno ko. O ina kameno yelepa. Nake eragin pepe nilike amtai mengai. Tapi ya tani makurin nte meuri. Pa anapoka chomata. O nipoutukai ya inanon tainte suo. Tira akarawaki inanon tainte suo. Ina sisirakin ko tenesin. De tibi ibukini kanikina. O awarakin meimaina. Ina wukoto de sisiraki yawana mkanganga. Kunangana ki tepatoro ibukin nenten namoro. Ina kalikia ki amtai. Nisusuo ibukin tepapa. O susuo liki tapewa. Susuo ikai. Anakona nikosya pa. Erika ilom de tibi. Angkana kuri yai mpain naoraki. Ngana yai ariki ilona di TV, tira enariyai nikaroya. Enariyai nungakina anapai naoraki. Enakakone meki nime anapai naoraki nungapenina. Naki katukia ngana enamekina dimerurung. Wantain katukan tipain naoraki, enakarekia kangangan katukan di TV, imina ke enangaki konan tuki di TV, tipain naoraki, aretane yai nanganaki. Uringa pa di TV puntioraki, erang ini onikai katokaki. Temuantain si suo, puningai ya temuani manekai pukin takamenumenon menti TV. Eka tiime toa temerurung. Kameno ya musu, lorom, okain, amkawa, oe, ekatoka nepe, ebeben te tibi, na kuye tapimen. Nkana aru na pa, erike ilom, kanikinayen te tibi, ke kumeaka mechaometa, e tibi, weakua kawara tikirineki, aliko wakani mengaya, ke obisin te tibi, na veribede, nikatoa kawapung, okapung, na wantamaguri, ke to noraki ibeso, nikatoa kanimepung, men teoru waiwa na kuntia uwan tapakantai, ke pon, leitaki na kunte tarapu namba, e, isuwa ni mewa uwa, uwa waiwa, Wanu mati nuawa ibu gin tak melihat. Anda apa? Kain kiri pas.

Many mi nuram na kong ora responsa at kanta ni nga pa kapun kakao ngoro ay ki kaya pun rin ni kakao kayo ibukira. Ari kaya pun kainis mi akan wan nara sisirakin nara ni miyawa akin de pakanta ay ayo. Ya tauran ganin da isu yu anara nampan dara pun ada isu wan ni miyawa akin at apuro wawa awa isu wan ni miyawa.

0: 아, 따라한다. 예이테 대일에메 도다나 건나라 로로건나라 따르폰테 바칸타이요. 스나 따우라이르긴 게이나 건나 건나라 콩그라라 스폰서 이부킴구에라과 과기오아나 콩그라라 스폰서 스나 스나가르기 대다이나 건나나 나 건나라 스폰서 이부킨 노람 아 이미나 야 따우 미마 야마가 따우라이나 팬데이스고 야나라 남판다르포나라 이스와니메와 아키아 따부로고 아오 이스와니메오
1: Naurin ko yung arekwanang ato roi na pa. Noraan kung tinimawakian, dabakan tayo ay. E pero nga kam nimawakian, dita yung nantabuo tagibugin timawri. Katugi oraki, ni mga narita pa me, na yakinan taruruan timawri, o ni mani naki mentenasino TV program, kiti obis, arita pa me teoraki at TV. Dita yung o inapuputo, tukongra yon kakawakin tamon tayo sa suon di TV. Amais, amatay ka asan nungong atayakan di TV. Yei ka aga ta kan kinayan ti oraki ay, o yei nepe ay ka aki mea tata patira bukina ang kay erangin kakawagi ti montaan si su. Tira ti tibi pun ti oraki erangin ni bebe, o eriki men temen na oraki ari angin ti tay, erota ti meme, o ikon nepe nosi pa itira pata akitabe u. Ipun ni bebe ti tibi rinanon tiya, ang kane jomitari e orakin na, ke indiki ti tibi ni meme na. Ipiko-piko, imasi etete yanini, ingari-ngari ke nipepewar ni kekak, terong-rong na kakuburi pa, Ikay ka tukakit TV, hindi pa yung norak, ang kana imontay ng kunyak. Inamontay ng tukit tiyorak at TV, ang kana imontay ng akinag ito pa yung norak. O ang kapinyak iloy, tayo na, aninaliya yung tukiyay. Tira po ginapayarang yung ikakawag di siso, tumontay si siso, ipo ka montay ng kunyak ng TV, may nukulakuran. Nanon na pa, inako na ni montay ng akinag, ano pa yung norak ito ang matari ilik ilong at TV, ibo ginikarikian timirung, patutukuan ebeben ti TV, na kuyanaw su, roron, o kain na nakaw. Tira ka nikina ay inapuuto ka jomita pa inaliya in susu jomita ay erike ilo na titibi iliya in kawara tikirinik ay wakani mangayang kanga erike ilo na kanikina ay kay tipiko-piko ayon wu watu wiki men timariri o takakabupu awawaitay timimawaran dupong pakan tirapata na kiabugina takakaykuwa agiririn tamarake timarake ni papa ke tukunan tirara engeyang ke yay erike ilo na tapio wakanikina ay kay me ipundang ina kakawake kariken takamayatata o tipupuwin tisusu yay tabibin Aki amega di su, ibugi na pa, arorome, ntaya kaya ilo yaw matap. Pun na kita kameme ang kanako si su, te TV, pun si tapu waro na me, awra kinako, ali, eko na, ndike ilo wia aw matanako. Ayay pa ino awra kiana. Timontain si su, pun takawai, ariyay towa kipa. Inakamenoko, o inakameno yalipa, naake, ilangi ni pepe nilike amtay mengaya. Tapaya tani makurin, nte meuli, pa, anapuka chomata, o nipouto kaya inanon tainte si su. Tira ay karawagi inanon tainte si su. Inasisira kinuko tinesin, de TV ibukini kanikina, o awarakin may maina. Inakukoto tinesisira ki yon nam kanganga, kunangana ki tapaturo ibukin nintin namur. Inakalikia kiamtay, si su ibukin tapapa, o si su wali kitapiwa. Si su ay kay, anakuna ni kosya pa. Erike ilong, de TV, ang kanakuriyay, nipay norak. Ang kanayay erike ilong na de TV, tira enariyay nakaroy. Enariyay nungakina, anapay norak. Enakakonimek inime, anapay norak inungapenina. Nagikatuki ang kana inamekina di merurong. Wantayin katukan di pay norak, enakalikia kangangan katukan de TV, imina ke inangagikunan tuki de TV, di pay norak, aritaniyay, nanganak. Uringa pa de TV, puntiyoraki. Erang ini awak nikai katokaki. Temuan tanya si suo, puning ayat temuan yang mana kai pukin tak kamenu menu nanti TV. Eka tima tua temerurung, eka menu ya musu lorom okain amkawa. Oh, eka tokan apa? Ebe ben te TV na koye tapi men. Ungkana aru napa erike ilom kanikin ayat te TV ke komerka metjamata e TV. Wakwa aratikiri negi. Ada ko wakani mengaya ke abisin te TV na beri beri nikatua kawapung. A kapung nawan temaguri ke to noragi beso ni katua kanime pung men tawar waiwa na kunti awo wan tepakan tay ke pon deita kina kunti tarapo namba e isuwa ni mewa wawa wawar waiwa wanuwa tenu awa ibugin takamel tata kandapa kain kilipesi

Melrin Quay, and a Quaman at Oro Nepe, Nora and Untinemawakin, the Bantaye, a pair of Wakam Nemawakin, the Tayo, meant the boat at Bukit Mauri, Katukiorak, Imangan at Tapime, the Yakin and Taruan to Mauri, Honeyman Enactment, the National TV program, Kitiobis, at Tapime Tiorak at the TV. The Tayo, in a Poputo, to Kamara Yon, Kakawakin, the Montanis is on the TV, a mice, Amataika, Asa Nomo, the Akanti TV. Yeka akata kan kinayan ti orake ay oye inepe ay ka aki meata ta patira bukina ngai erang ini kakawa gitu montain sesu tira ti tibi pun ti orake erang ini bebe o erike men temen norak ari angin tetai erota ti meme o ekona nepe nosi pai tira pata aki debe wo epon ne bebe ti tibi ri nanon tia ngale jam tare e orakinna kende ke ti tibi ni meme ana epe ko peko e masse etete yani ni ngarengare ke ni pepe awara ni kekak terongorong ya kakurei pa e kai katoka ki TV de pai norak ngana e montain ko niak e na montain to ki chorak at TV ngana e montain nga kina ki te pai norak on ka pene ki roi taina ane na lien to ki ai tera bu kina pa yarang ni kakawak de su de montain su e po ka montain ko niak ni TV man ko la koran na na pa e na kuna ni montain wa kina ana pai norak jo ma tare ri ki ro na TV ibu kina ka ri ken te merun at to kwan e beven te TV na ko yana su toron o kain na kawak tera kan kina ari e na po to ka jo ma pa e na lien su Jamata Eric Ilona TV, Eria in Kawara Tikrinik, Ari Wakani Mangayan, Kana, Eric Ilona, Kanikina Aikai, the Pekopo, Arion Wu at the Week Man, the Medini, Otakabu, Awaitai, the Memorand Dupon, Pakan Teravata, Nakabugina, Takakaikua, Agirin Tamarke, the Merakin Papa, Ke Tokonan Terra, Engenke, Eric Ilona, Tapua, Hanikina Aikai, Epunda in Kakawaki Kariken, Takamatata, or Tipo in Tesu. Yate men. Ake amera de su ibukina pa arorom de akaye iro yamata punna ke ta kameme an kana ko su te tv punsi ta ko aruna me awra kinako ale ekona ndeke iro wiya amata na aye pai nor kena te montan si su pun ta kawai ariye to wakipa ina kameno ko o ina kameno yele pa na ke era gin pepe ne dike antai na ngai te pe ya tani makurin te meuri pa ana po ko chomata on po to kaye ina non tai te su tra akrawaki inanun tainte so ena sisira kino tenesin de tv ibukin kanikina awara kin mai main ena wogoto de sisira ki yawan nam kangan kunangan ki tepator ibukin nenten namor ena kalke tam tai sisuo ibukin tepapa asuso ri kitapewa sisuo ai kai ana kona ni kosa pa ere ke irom de tv on kana ko dei pai norak ngana ye ere ke irom de tv tra ena ri ein koroi ena ri ein wakina ana pai norak ena ko gone mekin nime ana pai norak inu wa tenena naki katuki an kana ena mekin de merurum wantain ka tokan de pai norak ena kare ke kangangan ka tokan de tv imina ke ena ngaki konan to ke tv de pai norak ari tene ye nanganaki uringa pa tv pun choraki era ngini oni kai ka tokaki de wantain su poni ngai ye temone mane kai pukin ta kamenu menon nante tv e ka teime toa te merurum Kameno ya musu, rorom, okain, amkawa, oi, ekato kanepe, eveven de tibi, na koye tapimen. Nkanaru na pa, erike irom, kanikinayen de tibi, ke komeaka metjometa, e tibi, wakua kawara tikiriniki, ariko wakani mengaya, ke obisin de tibi, na verivere, nikatoa kawapum, okapum, na wantamaguri, ke to noragi beso, nikatoa kanimapum, men tawaruwaiwana kuntiawan tepakantai, ke pun, deitakina kuntetarapo namba e, isuwan mewa wowa, wowaruwaiwa, Wanu mati nuawa ibu gin tak melihat. Anda apa? Kain kiri pes.

0: ya rudi nimewaaga.
1: Rudi nimewaaga.
2: Haya nauri nane.
0: Ah, kuna nauri ingia kwa telefoni mimi.
1: Telefoni mimi.
2: Nani yani pia?
0: Ah, kuna nauri ingia mimi kana haya. Takangaite.
1: Takangaite.
0: Tazira kuna hoyo kuna kai yeso kai. Ah, kangaite rambe. Tazira. Kuna kia takanga. Eh nariki na hoyo. Kana nariki ilo mta TV. Teneme. Yes, angi ya kaya. Ya kaya iti ya kaya iti. Apa kaya iti sa. Kuna kia takanga. Eh nariki na hoyo. Kana nariki ilo mta TV. Teneme. Yes, angi ya kaya. Ah, dan ngisi lagi tadi kan, aku nikah ayo. Ayah kan aku amkan dia. Ayah

0: Aro di me waage.
1: Aro
0: nge ya ka no ati ma di waage. Ya ka no ati ma di waage. Aro nge ro. Na me aro nge ro. Aya ka Era monta into kite chipin kana monta ini wakina ki te pai nora ki ani ka pen yaki roi taina are na ria into ki ai es an ke khairu
1: are konta ngin yes
0: ai na ngis roi tire kyan kana kom kat gira me kan
1: drama ai ya nak gira ya mau gora ki ka pen ya u su ka pen ya mau gora ki ka pen ya u su ka pen mo mai te kawai ya mo mo mai
0: Kurapan pangko ya kwa timi tuan Roni dan Rani me wakie me nam tapu te kawai me te kawai ya po me kan ni kuna tikiro ai nepe dikiran nam ngoram yon panan me uri FM 89.9 je pun kan wanam pakan tai yo ke yari tari kita beran ka tikiro ai na ko ia am kuraki na ko ia kan nam tapu ai pun na ko ia roro ma ke kwa sanpen ni mani ve yan nam tikiro ai te pakan tai yo takan tan ga papu ni pe no anu kukure ine pe no ngora yon panan me uri FM 89.9 Angka ya pun dapu arah tapi pun si tuan ada kita minis soal nang pono. Awak yang kan dari arah kena pen toki nak kan wanam. Ini awak ken kakpus. Yari tadi kita pernah angka kat kiroi. Nak awak mikir awak Sunday tay yang nara nang pun dari pono dari suan ini awak ya. Tapi orang gua awak suan ini awak. Awak pun nak awak mikir awak tim atuan nongora yang pernah ini awak FM 89.9. Nang tau orang. Sena tau roi dikin koka na kongra responsa, sena karapa arika responsa. Te po taki bukin te meuri o katukio arakini maangana de tapi meri yakinan tararuan te meuri. Aya manena. Ara nimea wakia te maangana te national TP program ke chopis ari ya tapi mea chorake te TB. Nga yankandari ya. A perunga men manena kanwandara nimea wakia ni kakipusin te pakantaya yo. Sena tau roi ni kaino kona kondana. Nongora ya na kongora responsa ibukin kapene nongora nante pakantaya yo ay mina. Ibang tauroa in desi ko mea tiru ni karike rongono mea na panani kidipes. Ibukin nongora am rongoro ni batang.
2: Meurin ko ye ale kwa mga tauroa inape. Nongora ang unti ni mea wakien te pakantaya yo. Eperunga kam ni mea wakien te taya yo. Mente po tagi bukin te meuri. fatugi oraki imanga na rita pe me de yakina ntar ruan te meuri oni mani na kimente na sino tv program ke te obis ari ta pe me te oraki at tv de da yu ho ina poputo to kamara yon ka ka kin te montan si son te tv amais ama taika asan no mo te kan te tv ye ka akata kan kina yan te oraki ai o ye ina pe ai ka aki me ata ta patira bukina ngai erangi ne ka ka wa ki te montan si so tera te tv The TV, Puntiork, Erang in the Vivi, or Irigiman Timenork, Ari Angin Tetai, Eroda Timeme, or Ekonapan, no sea paintrapata, Akadabu. Upon the Vivi TV in Anuntia, Gana, Jamatari, Eorkina, Kendiki the TV in my man. Ipokopoko, it must say, Etete, Yanini, Engarangarinke, the Pepper and Kakak, the Ronga Kurepa, Ekaika Toki TV, the Painorak, Gana Emontine Kunek, and a Montine Toki Tiork at the TV, Gana Emontine Wakinaki to Painorak, Onka Peneki Roy, Taina. Ani nadie intuki yai. Terapu kita bayar ni kakawak disu. The mountain is so. If for a mountain, Kunakin TV, mine for a corona. No, no, pa. And upon any mountain, Wakina, and upon Noraki, Jamatari, you don't at the TV. If you can carry can, Timurum, Ottokwan, even the TV, Nakoyanosu, Roron, or Kainan cow. The Rakanikina, Ari, and a potoka, Jamatapa, and a dean so. Jamatari, you don't at the TV. Idiain cover at the clinic, Ari Wakani Mangayan, Kana, Erikirona, Anikina, Aikai, the Topoko, Arion, who at the weak man. The Medini, Ottokabu, our white day. The Memorand Dupon, Pakan. Terawata nak ya bukina, tak kaki kuah, agi dilin temarke, temerak ini papa ke tokonan terara. Engen ke yai, air ke iluna tapi uah ni kena aikai me. Epon dah ini kakawa ke kariken, tak kame tata atau ibu ibu ini sesu. Yai tapi men, aki amek sesu, ibu kena pa arrom dia kaya ilu ya meta. Pun nak ya tak kame me angkana kususu. Di TV pun si tapu aruna me, awak kena ko, ade ekona ndek ilu ya ameta nako. Ayai pai norakian. Temontan sesu pun tak kawai. Ariye to wakipa ena kameno ko ayna kameno yelepa nake era gin pepe ne dike amtai mengaya tapi ya tani makurin nte meuri pa ana poka chomata ana po to kaya ina non tai tesu tra akro wagi ina non tai tesu ena sisira kino tenesin de tipi ibukin kanikina awara kin mai main ena wogota de sisira ki yawan nam kanganga kunanga na ki tepatoro ibukin nenten namor ena kalike kamtai sisu ibukin tepapa asisu wori kitapewa sisu ai kai ana kona ne kwasa pa Erik Irom, the TV, on Kanakoye, by Norak. Ganaye Erik Irona, the TV, Terra, and Aria in Koroy, and Aria in Wakina, and a by Norak, and a Goronimak in Nima, and a by Norak in Uma Penina. Naki Katuki and Kana in a Makina de Merum. One time Katokan to by Noraki, and a Karaka Hangan Katokan to TV, Imina Ki, and Anaki Conan to his TV, the by Norak, Ari Tanaye, Nanganak. Uringa pa TV, Puntioraki. Erang ini awak ni kai katokan. Temuan tanya sesuatu. Puning ayat temuan yang mana kai pukin tak kamenu menon mente TV. Eka tima tua temerurung. Eka menu ya musu lorom akain amkawa. Oh, eka tokan apa? Ebe mente TV nak koyat tapi men. Mungkin ada orang apa? Erik ilom kan kita ayat TV. Ke komerka macam apa? Eh TV. Wajak awak kawal tikri negi. Ada kau wakan mengaya. Ke abisin TV ni beri beri. Nika tua kawapun. Akapung nawan temagur ke tu noragi beso ni katua kanimapung men cawru ayuan akun tiawuan tepakan tai ke pun leita kina kun tetrapo namba eh isuwa ni mewa wawa wawar wawa wanunga tenu wawa ibugin takamel tata kandapa kain kiribasi

0: mapunganay ti kilintek ipukinnen ya kiyakim ka. Karawan ka tayang kilintek, makasinye kinikire rarikin takabayin ti tayare na rikwa kiyaw. Parikatem, pagkilipes te po puto.
1: Kapuwan ang ti kilintek. Yagilipo ti kilintek, tracking ti kwa mayayin tayin ti kwa na. Rita kyon de sex no kontena pa isu watin wakia awakia onu watu wana wowa. Oho te te tapme ta kawa no kumia kaya I kainis me akiri kwa nung dinte. Sa wayang katina to atera ba, kiri best te popoto!

Awa nang kan kunam tokara na mayron to wari ay saya nene mke. Ah yakara ko ira narata inde tayri kayo ay bun si tipi mi awari kiti menis mang kai. Ay nang poi suwa uri ngani poni suwa na tauro ay nde ita ung ram me tiru ni karikiro ono men banan kiti pes. Rongo rongo na pema yo tipi tipi kime yon na. Imi nung ram mam rongo rongo ni kiti pes sa ane mga tauro ay nde isuko. Me arawan ka akpo sari me tem na nung program. Kaya kuna kaya tangira kina kuya yon banan meuri FM 89.9. Na tauro ay dikin dede itana wakanoan mwagwam. Man po narata in de tayri kayo, de man tayri kayo. Sina nga tokora na may logu ya ka in de tipene pene kwaya. Mea kunaya, ati ang ayo sinaw.

0: con la memory hay que ir un ron no ram ron con la pemayo de pitipiki abo nape a que hacen gata brava que mendan a ron carico ron banan cripes on maricat nahoem y ron a yerina da tiripe dios ese de yense pen cripes ni cauca a no apise a poe pande pen y momente ponga yo a te puina nojas y bukin caravana ni popoki ni capene on toki camenena na no apisione pairiki Nana katanua tati penke yu au yapundu siye basi ana ATM yu ni pairiki aki ana teime tuwa ni meu au ni kona ni kamene nakiru yu te pota nao meta. Ingi nani au egin seet esa ni waa ki mete tau teaka ni kiripesi na nunti meen e wopi mea wa tiririkin kai ari ya kota yei meeni nana makuri yu ni kiripesi. Yese de sema reiro kome yamerikari ya kaira kiron profesa Elisa Howard Ni wakin na karawan ti tutuwa na kon na namera wa Christmas si min ro takin ni kiripes ti ao ninyo. Iri posa na kamente po takin nakawa mi Christmas pa epon karawan ti tutuwa yo nora kin tayan nani. O ro takin na meni korakoran ka po puentari. Ro na kime ya korakoran ti karawari irang ini korakoran ni pakanat. Epon deke na bayan na tayti si ima yon di ko ina ko katuton tayan nani. Me pa hindi kita pe wake ya iro takia ipukin karawan ti tutuwa yo aya. Ekantan nga ke pa imin san ti makurin tutuwa yo. Ena pun konani katime toa tararuan ana enuaro menta meravani Christmas. Esa no apiste perestens ke te opi nanga na kavring na koyete pota no ameta ni kapene pa katokan te tamnei e kota te un o te makurin yo ava e pon die inna ke katoka aki yo ante pa indeita ke te Facebook. A yo ana kavring te opi in tori minta yene katoka toka ika amais a ke osti e ita minta yenu na ika kameku ari iakona ye ni meta kwa kinaki ido yesaksi ka ni kiri me ponía betera na pe eta ko te opipa ayuare konani kari katena no kokora ki iroi ari ki tamne viape kanaro na pa anori tamne yei kai ari ya kona yei ni pitatara ki nikiribes eta hori ki bate koraka ke yei eta me ayaro nai kai ari yei ni pen ni kira ki no pisin digo ta ki ni race men ni bukini karawan te makuri yaya ondi tan no ram ro ro onda pente pitipeki Era kayon na watenga te International University of Samoa ke te NUS a ke asan kawringa ki ontakwa ki ronte Prime Minister imi indikin te mengo e pobra na na campus te reire yan en te namakai nenaku. Awari akaska ki ei amen na te in te reire I o ansasena ki te purin yo awa. Ana Prime Minister Samoa e laulimai leetoa polo taipa o lawa te Smith. Erona ki ronte minister te cabinet o tante imente iko takini freshman ki iangana meroro na koya te in te university yanin te kapong. Epo naran te kamengo wari iasandi ki pa te paini kameme o ni kawring pa ea kandanua kane ponna ke neya na nakapene yandie taatan deirei Samoa. Te pono mini kamisena ni freshman e leetau Samuelu afasanga Eka metuwa na konde iriyo nusida ni paponiye I ameno ameta ke asa ni kasikaki ni iregerege mete kamengao ane. Yesa na minister ipukendeita ke mesena ni kwa osteria ya Penny Wong ni katanuwa ta temaise ya wapu imetenuwa tesimari ni mewa temirion temanen PC pa buokan anawaki PC ni kaitarabusina konde HIV. Inano ni meso ya katanuwa ta temetanu inti opisareta pe mebuokana kinde HIV yoni PC pa maisi ya kaini PC ya ke asa ni kakwa waki pare ke iroia The virus ya kakamea kwa ane ya nakon ruwa iwate nga. Ya nakon te wane te pesente, meni maisi ya te pota no ameta. Eta kuwang, pa te poka te mani ane. Ya nakaponga nanki ipuki ni makuri ntotoko. Te katani yei, te ipuopuwa ki nakon taapo ni makuri. Ta yani meruoro ni kauring awangarire inako yo communities, o karikia ni painora ki aika ana ipuopuwa ki ipuki nte HIV. Nsanuari wawate nga wapi menimea wabisi, epo nikatauna tabu sana konte HIV intepe. Era kayon wawate nga atayani keisa ikabou, ake akune yaki ndiririki ane. Yesa teko takini bracement yon Papua New Guinea, ndangi nikapuwa kakari kilake ntayani kiriwe, ntayani deirei, omakuri nikakiru, ari airikirike ya tayani deirei yon Port Moresby. Eta kuterapata ane pa tayani deirei, ponsi ipukinde yaki nantirape kawu, mesa kite yo wawa. Eta kodi kite kota kini bracement pa dei aki akari eia pa anakaire kiregei ya mea waki noon nana tapote pota noa meta au rupai. Akaroi makuri ni kakamea kuna koi etape men ane ponu urua te rau anapon aranaki pata ane kamea ngoi ante tua. Ande ita nungura amro rongon na penna on naape. Esa na Prime Minister iterera ya pencha menda tani au naki busmaya anatepu imeni mea wani point anapirestens Amerika ya tono Trump ipukini katoka antepu buwaka yon kasa. Etako na taria upa, anapunda ki pupe yana tanga ni puaka itirera me yon kasa, ngai ama se te ina toan rawa ni ka vene yana pai ni puaka. Anarapata Trump harika teia at the Board of Peace, ete aki nanti na makaine yana kopa, yesa ni karike te pororoi bukin ananda na pai ni puaka amas, okuru putikini kakaitare dikitapio wa yon kasa. Meta po amas pa, esi ikona nangana kwa na pai ni puaka ay kabupura, Singa na itirera, e katukia na waki ni kapeni ni pangometa na kuya kaini paritain, o ni kua kia anatausa me yon kasa. Itirera e timetua, ni koroya na kapakabom yon kasa mentetai, ari e kariyeye yei, katokan te bubuaka yon kasa, menno kitopa tiririke enako. E tako na taniyau ni powin te kepines ni tetapes pa itirera, e punto toko ikanuan, anate pimeni me one point, Trump. Ese te tau teha ni kanatan katanoa ta eme nang kai nanon teka ngangan kai atape nga me nga ometa ni kita ni mei ngaya ngai etape ni waya kuan rakarakana ko te urarake de puako ni kai ni makuron tepe ane mei meyo awari iriposina ki pa ai wawan ka yokiokin pupuran te urarake ane mente ta yere monno uraki ai teka ni mepon te urarake ane at the Poach Range Fire era kan kai yon ni mepu ime tenua te square kilomita pupurana ni makuro aika Summerland Beachland, o tape wariki, yon Bridges, Colombia, narun ananonori te taponsiriei at the PC Wildfire Service. E tako te meia mei Summerland, nakon Reuters, pa akatavroi ang kai nako ni kaanganga i kapupurariki, ngai te pota nometa ni kapeni yon Summerland, asa ni kaumeka ki pa ariei ni main rona ki menga menga ariki ometa, ntapua kia wakaani me te makuruani. Ata ko apisa ba te urarake e arangi ni bubura on tia tatan tiaru ari epita ta wan kanuan te pong no no akane. Ike akarika te isi isme repere pente pe e kora kora. Kora bai pukin nongoram awakane motokin rongorong ke asarikin katavuravaki men anaruuni karike rongorong panan kiripes.
1: Maurikani kiripes. Ya kapuwa kina kon nam rongorong ayo mento puta ki bugin te mauri akotu kiorek na na puto ka New Zealand ai MFAT ina na na rapata NCT ara kai ka ake veve ian te to pa ko program eta gine ka meta ta te puta ki ibugin te mauri akotu kiorek oye to wana anaswa aya sen passing jaw sin te aya tag na rana at te to pa ko control amendment act 2025 oye sen sai na ki don te minute te puta ki bugin te mauri akotu kiorek ayo ina non te pi me woni me 2026 Ibukin kami tuan koron nanon tesuayo. Yaitu pepeire pa, tepewa kanon tesuayo te topeako control amendment Act 2025. Anaganaki, ayatay business open namada pa anayda nanon tesua ayo inanon temen ayo nowa tena makaina. Pa anakatawroi yay, hindi bimewoan mei wawa tanga wapimo nowa, di kami tuaki yay kanuan tesua yon temok. Ay kay kanuana, ay kakakawagi akam gay na pa nataya. Itaburo nako, nikapene anay nano o anganano rinanon teredio or the social media, narun the internet, anang tapuak. Itaburo ko karukuan, kapunganakin, kapunakuan, o kawakinan tumoko, at the web, or the open. Katiakin tirapata, ari tapi met license yon tumoko, awari ngaya, ana tapi akin akarikan na yon na koya ameta, o business. Ngkana ko karawa tumoko, kapunakua, yoginupay, o kunariyay, nataya pa, inariya indeke am license. Taburo ko kapunakuan tumoko na koya atay, akeyan, wabi metawana tiririki in mew. Katabuan kapunakuan tumoko, ntawana, me inariyay, ntipakit ni moko. Itabuan kapunakuan tumoko rinanon misiin, ake akosinakuan tumoko. Ke, the venting machine, o pupay, napa inanon the internet. Katabuan te tau teaka o tahan maguri pa anayirikirike mea kampana ni moko pa inatutoko itayen tokupito na kun nanaswa kinipes. E katabua kita moko o tokupin nanatapotubota nawata narud naikai tiyo noraki, makirinik, tapon deirei, taon ni mamananga inanon tapon ni maguri. Tapon takakaro o ay tapewa tapo ake ateakinaki iantesua. Ndaya nanono tapewa o noraki diayna pa inariyain ni kawairakiaki takasua na kike iantepubota tara. Ameta ke auru atesua, anakasua yaka gin de Spotify, awa kasua yaka gin epe, awa nikatia gin tupuwi. Yaka umag dupota nameta o business pa anariyei nata ayo o nira lamen tesua ibu gin temoko, nikarikira ke temerurung me anaurupai temoko. Kamdaba kain kilibes, o sinepenen tikiroi inonon tuwi ke apuwayo.

O am dain gai te pui na roi te minis, he mini su a kes nang tau roi wakina kanoan nara miten nana program ke kuna kia tangira kina koe yon panani meuri, FM 89.9. Te panari kini ka meuri na wan te dumuan tahiri kia puri ri ayo, o im gero kwa te mea tuan ronai yon panani meuri FM 89.9 mea nam tapo ke yane miangam ke yon piom ni mamana kwe rokore itai me yon nape o ipun nape nako sinanuku. Te panani ka meuri ama ituruturu na wan te tahiri kia puri ri ayo. Gana ye kuna me potangiria pe na ku yon parani meuri FM 89.9 on kai samena nara program e meten nanom kwa rei taki ke ni message na kona ra Facebook page APPA meuri FM 89.9 yo kona na pende isiko me kai gana ku kuna mere ko kutangiria pe na ora yek nak ta wante tumon tair ke puri re yo yon parani meuri FM 89.9

sina tauro iriki ni ko kara moni meten nano awa yo ro ye sin dana ana moni meten nano to to we iki ata raurin ski ya kan aite kana tayo ka tekuna mose pandang na koni ngapu korapa iki ata nam nanu dinano ki na awa yo kana kuna mero pa tangiria mose pandang na koni ngapu takan tani ngamen katangan kuna mayo Ay, napunipen, mayaw yay na nom nung ram yun, panan mayaw FM 89.9.

sina tauro ari kini pusi mara meten nano ti ete pupusi yari atangira kina kona ka ngai tia kana meuri mei pan repe ta yoka kuna ni yari au are ono to atang tokin ono to tokin tangiu pa nongo ngurai yai kurapa a ya karapa kori ki kamera ya si mea tona kira nara meten nano program o ayon kana kuna mara kwa tangiria ono to atongin tokin tangiu are ya na kiron ne yari au takandan ngamen katangan kuna mayu aina puni pe ani meu yai nanom no ram de tetairi kayo.

Akopin tayo meton rona yon panan mi audio FM 89.9 na tauroy di kinibus mara meten nanor ya tangin akin ako nante tayo kayo. Ya kangay tayo kante timeten nanor yo mi audio nite tayo kiyay. FM 89.9. Kwa tayo ka napen katang ate kunari maya na tukin tangyo pa inakarina yaya na reyday ni tuawa. Din angina ni koroya na assignment. Kura pa? Ya karapokori ki katakwa titikin rona kira. Te tairi kayo ho ayo ngana kuna mara kwa tangiria ke meten nanu mara kwa tangiria pe nanu raya kinak yo an panan me uri fm 89.9 ta kandani ngamen ka tangan kuna mayo mayen atugin tukin tangiu ay na pun pe andin nangin nyai am matai nei nei tu awan karawakin nakona assignments de tairi kayo.

0: Manimino ko ramin ko naman te tukuranan, ya karakoy rin naratay, te mantay rin kayo. Ay pun si Wanwa di kitiminis, ay nang po Wanwa ki. Uri ka na po Wanwa, naratay eris na musra ay kanwan nara metin nano program. Yan panahan may uri FM 89.9. Sina tauro ay rin bus may pupusi ya kaya kwasin te tayir kayo. Awa yo towa na te pupusi, are yatang rakin ako na. Napupusi ko pa kwa kanakuwa na pe tekuna, are kanakuwa kaina. Pa inakana kuwa kaina ten erene mkere. Pa inakasosua pukina meikai. Yain kana inakukuna naane. Kurapa. Ya karapa koriki ya peta ruka. Rana kira napea nite tairika iyo. Nara mete nano program. Wayo kuna mara kwa tangiria. Takante nga pea napun pea nuruwa ki kaina. Iro nite ten erene mkere nite te tairika iyo.
1: I can do all things through Christ who strengthens me.

0: kita inapayamos.
1: Oh, minta yung kaya ipon si wawa temini sa anang po anu wake. Ayo ari aro kuna pen tokina kanwan nam program meten nanom program ke kuna ki atangira kina koy yon panani beuri FM 89.9. Ya kapara puri yon rorame. Dikina koy mung ari kwa ya ki dikina kun nam meten nanon de tair ka yung kaya puni puara tai. Sa sawak me ya pon nar tai de tair ka yoke sinang tauroi nwa kina kanwan nara ara program ke mina. Ari tenano kunan nam tairik me kan ni. Ah, teme ton roro ni ku yon panani beuri FM 89.9. Na tauroin kan ni kaina kan wan nara program de tairi ka yo wa yon kan nara yari ne ya. Ri ya menai ma taun de tairi ka yo. Sna tauroi ni bus ma ya ibukin kaina nara rawan ka kus ke meten nan program de tairi ka yo. Ah, ya kan ai te kan de meten nan yo. Ya bu si ko me ko katanga na pe kunan ana mondi ki Lawrence wo we. Are yana ki rong te puatanga me arowe pa yaka me wana no na yei ta me wayo no ora purens isin nai pu kora pa o tikiroi ai ya kara pa kona pe perengite takanawa do na kida na pente tairi kayo wayo kana kuna mera kwa tangiria ki meten nano mera kwa tangiria pe no ora yakina ki on panan me uri FM 89.9 kuna nana mwandiri ki Lawrence wowe takan tani ngamen katangan kuna mayo ay na pun pen mi awi nanom nanon tamem appearance isin nai po no rana de tita ir kayo

Open temet on ora yon pran bauri FM 89.9. Ah takan tan ngai ba ko pun pen kata irik mekan ni na temet on ro ni ko ni ka kana ko ikan wan ora ni ka ro ko pon duai wa ah na mga tauro idikin desi ko metir won kare giro ro men banani kripes si bukin ka pen en ora am ro ro ni kripes ro ro na pe mayo tipi tipi ki me hon na pe wa yon kan nam katan wa tar ya mga tangira kina ko na bukin ora am de te tair kai yo men nam po takina makuri tem mochei Ekukurei te pota ki ni makuri ipukin sua ke MOJ. Ni katanwata anamawa ipukin makuri ya ikai. Temenda te senior leko officer te level 5. A woman te leko officer te level 9-6. Inaugi takapeyaran te pima towana nagas o watanga wapi meaunawa. A nin... Wapi mea wan nakas, wawa tanga wapi mea onawa. Tayoka kawara te employment, ipairiki ipugini paninin rongorongona. Kamrapa awan meirun te sakoropaki, MOJ.

Aiku kurai ni kosa, te tekuata na kondwai wan te tairika iyo anna tauroa indesi ko mea amkaraki ni kawa mea suu na koi atei. Ke takaraki ni kawa mea suu na koi atei, ngayari onkoi te tekaro ke tesina ke tesipura kwa te mea tondong ngora iyo anna panani meauri FM 89.9 kasta iyaro iya matei, aongan noa iya karaki ni te kawa mea suu ni te tairika iyo. Tekuata na kondwai wan.

awam tang kay abani ku taroi na kon duai wake sang tauroin wakina kanwan nara arakarak ni kawa me su na koya teng di tair kayo takandani nga pa apun pensaro ya nasim kesipum an tauroi dari kin na yeririon tair kayo na kon na yakarak ni kawa me su kete ana kom kete tete yero kwa temetwa ngora yon paran me uri fm 89.9 gen ngora kwa tauroi na kon nam karak ni kawa me su ni tair kayo kias kroi kakaungo ke pa tapi wari kita tay na kaya ino kono kono ite metan mo ni Simeon Tatiru ipkin ng ram am karakin ka wame sun tita irkeyo.

0: con Emery, hay que ir a un rondo, no ram, un rondo de pemayo, de petipic, a buen nate, a que hacen gata brava, menan a un caricón rondo para un cripes, o no era que no hem, ir a un ayerina, tiripe, dios. Y ese de quien se pen cripes en icofa, a no pise a poe panda, pen y momento ponga yo, a te puina, nojas, y buquin caravana ni popoki, ni capeni on toki, caminan a no pise on pairiki. Na nakatanwa te te penge yu au yapunno si yei pasi ana ATM yu ane pairiki aki ana te metu ane meu au ane kona ane kamene nakiru yu te pota nga meta. Ingi nani au egin seet esa ni waa ki mete tau teaka ni kiripesi na nunti meen e wopi mea wa tiririki nkai ari ya kata yei meen ina na makuri yu ane kiripesi. Esa de si marero kumei amerikari kaira kiron professor Elisa Harwood ni waki na karawan te tutuwa na konna na merawa Christmas e miin rota ki ni kiripes nte ao niño. Iriposa na kamente pota ki nakawa mi Christmas pa epon karawa te tutuwa yo nora kinta yan nani. O rota ki na meni korakora ni kapua puentari. Rona ki mea korakora nte karawa de erangi ni korakora ni pakanape. Epon deke na peana taiti si ima yon diko ina kukatoto nta yan nani. Me pali ki tapia wake ya i rota ki ya ipo ki ni karawan te tutuwa yo ya. E kanta ni ngake pa imiin san te makurin tutuwa yo. Ena puni kona ni kati ime toa tararuan ana enu aromenta merawani Christmas. Esa nua piste prestens ke te opi nanga na kauringi na koyote pota nua meta ni kapene pa katokan te tamnei e kota teun o te makuri ni oawa e pondia ina ki katoka aki yo ante pa indeita ke te Facebook. Ayua na kauringi te opi nta ori minta yene katokatoka ika amais ake osi ei tamenta yenu na ika kameku. Ari ya kona ye ni meta kwa kina ki ido ye sak si ka ni kiri pes me poni ya betera na be eta ko te opi pa ayu are kona ni kari ka tena no kokora ki ido ye ri ki tan ne be be kana ro na pa anori tam ne ye kai ari ya kona ye ni pita tara ki ni kiri pes eta ko ri ki pa te kora ka ke ye ye ta me ayaro na kai ari ye ni pen ni kira ki no pis ni go ta ki ni race me ni bu ki ni kara wan te ma ku ri ya ondi ta no ram ro ro na pe te piti peki. Era kayon na watenga te International University of Samoa ke te NUS ake asan kawringa ki antakwa ki ronte Prime Minister I mean dikin te mengo e pobra na na campus te rire yan ente na makai ne na ko awari akaska ki ai amen na te te rire I on sasena ki te pure niwa wa ana Prime Minister Samoa e lauli mai le toa polo tai pa la wate Smith erona ki ronte minister te cabinet o tante I mentigo ta kini president ki e anga na meroro na ko ya te inti university ya nen te kapo e ponera te kamen o wari e sandi ki pa te pa ni kame me oni covering pa e kan na nuwa kan ponna ke ne ya na na kapene ndi ta tan dei dei Samoa te pono mini kame sene ni president e le ya tau Samuel afasang. Ya kametua na konde dio nu siden paponia I ame no ame ta ke asa ni kaskaki ni ide gere ke mete kame ngao ane. Yesa na mini saifu kinde ita ke mesene ni kwa steria e peni wong ni katanwa ta te maise wapu ime tenu wa te simari ni mewa te mirion te manen PC pa puokan anawaki PC ni kai tarapus na konde HIV. Inano ni mesa yo katanwa ta te metanu inti opisa reta pime puokana kinde HIV yoni PC pa maisi ya kaini PC ya ke asa ni kakwa waki pare ke iroia. Te virus e akakamea kwa ane e anakon rua iwa te ngā. E anakon te wana te pesente, meni maisi e te pota noa meta. E ta kuong, pa te poka te mani ane. E anakaponga nanki ipuki ni makuri ntotoko. Te katani yei, te ipuopuoki nakon tapo ni makuri. Ta yani meroro ni kauting awangarire inakoyo communities, okarike ni painoraki aika ana ipuopuoki ipuki nte HIV. Nsanwari wawo tenga wapi meni mewa wapisi, epo nkatanwa tapu sena konte HIV ntepe. Era kayon wawo tenga atayeni keisa ikapou, ake akone yaki ntiririki ane. Yesa teko takini Braceman yon papua ni ukin, ndangi nikapua kakari kirakin tayani kiriwe, ntayani deidei, omakuri nikakiru, ari ayrikirike iya tayantiririi yon Port Moresby. Eta kuterapata ane pa tayani deidei, ponsi ipukinde yakin antirapakau, mesa kite yo wawa. Eta kuri ki teko takini Braceman pa dei, ake akari eia pa anakairi kirege ia mea waki nuun, nana tapote pota noa meta, aurupai. Akaroi makuri ni kakamea kuna koye tapi men, o niponu urua te rau, anapon aranaki, patani kamea ngoi ante tua. O nita nunguram rongurongon na penno na ape. Esana Prime Minister itirere e pencha mena tani au naki busmaya anatepu imeni mea wani point anapiresidence Amerika ya tono Trump, ipukini katoka antepu buwaka yon kasa. Eta kuna tania upa anaponda ki pupe yana tanga ni puaka itirera me yon kasa ngai ama se te me to andawa ni ka vele yana pa ni puaka ana rapata Trump are ka teia at the board of peace ete akina jana makai ne ana kopa yes ni kare ke te pororo i bukin ana ana na pa ni puaka ama okuru puti kini ka kaita re dikita be wo yon kasa me ta pa ama pa esi kona nanga na kona pa ni puaka ai ka bupura Singa na iterera, eka tokia na waki ni kapeni ni pia ngometa na koya kaini paretain, o ni kwa kia anatausa me yon kasa. Iterera eti imetua, ni koroya na kapakapomu yon kasa mentetai, ari eka rieye yei, katokan te vupuaka yon kasa, menno kitopa tiririke anaku. Eta kuna tania unipowin te kepines ni tetapes pa iterera, eponte toko ikanuan anate pimeni me one point Trump. Ese te tau teaka ni kanatan katanoa ta eme nang kai nanun te kanga ngang kai ata pe nga me nga ome ta ni kita ni mwe ngaya. Ngai yeta pe ni mwaya kuan rakarakana ko te urarake. Nde puako ni kai ni makuron te pe ane me meyo. Awari iriposa na kipa ai wo wang kai yokyo kin pupuran te urarake ane mente ta yere mo nora kiai. Nde ka ni me pong. Te urarake ane at the Port Range Fire. Era kan kai yon ni me pui me tenua te square kilomita pupurana ni makuro aika. Summerland. Beachland, otape wariki, yon Bridges, Colombia, narun ananonori, tetapon siriei at the PC Wildfire Service. Etako temeia mei Summerland, nakon Reuters, pa akatavroi ankai nakon ikaanganga ikapupurariki, ngai tepota noameta nikapeni yon Summerland, asta nikaumeka kipa adiei ni main rona kimenga menga adiki ometa, ntaapua kia wakaani mete makoroane. Ata kwa pisa ba te urarake, iarangi ni bubura on tia tatan tero ari epita tawan kanuan te pong, noanua kane. Iki akarika te isi ismere peripentepe, e kora kora. Kora bai pukin nongoram, awakane motokin rongorongo ke asarikin katavurawaki, men anaruuni karike rongorongo panani kiripes.
1: Maurikani kiripes. Ya kapu wa kina kwenye mrongo rongo, ayo mentopota kipuginti mauri ya kutu kiorek, nana pautoka New Zealand ay MFAT, nana rapata NCT, araka ika AKVV, iyan tutopeako program. Itagini ya kamea tata atopota ki, ipuginti mauri ya kutu kiorek, paya itoana angaswa, ayasa na pasin tiyawsin ti, ayataki narana at tutopeako control amendment act 2025. Oyasan sai ngaki don te minitan te pota ki pukin te mauri a kotiki orak, ayo inanon te pi me wone mei 2026. Ibukin kama toan koron nanon te suayo. Yei te pepeire pa, te peo wakanoan te suayo te topeako control amendment act 2025. Ananganaki, ayata I business, open namada pa, anayda nanon te sua, ayo inanon te men, ayo no watana makaina. Pa anakatau roi yei, te pi me wone mei, wotanga wapi monowa, ikama toaki yei kanuan te sua yon te moko. Aikai kanoana, aika akakawagi, okam dea inape na taia. Etaburo roko, nikapene, anainano o anganano rinanan te radio o te social media narun te internete enang tapuaki. Etaburo roko karukuan, kaponganakin, kaponakuan o kawakinan temoko e te web o te open. Katiakin terapata, are tepe met license yon temoko o are ngaia ena tepeakina karikian na iyo na koya ameta o business. Nkanako karawa temoko, kaponakua, yoginipai o kunariai na taia pa inariai indeke am license. Taburo roko kaponakuan temoko na koya tei ake iyan wami metawana teririki in meo. Katabuan kaponakuan temoko ntowana me inariai ntepeakite nemoko. Etabuaki kaponakuan temoko rinanon misiin ake akosinako temoko. Ke the venting machine o popay nape inanon te internet. Katabuan te tau teaka o tahani maguri pa anayirikirike mea kampana ni moko pa inatutoko yen toko pito na kun nana suwa kinipes. E katabua kita moko o toko upin nana takutubota nawata narud naikai te on noraki, makirinik, tapon deirei, taoni mamananga inanon tapon ni maguri. Tapon takakaro o ay tapewa tapu ake a teakinaki iyan te suwa. Ndayan nanona tapewa o noraki diayna pa inariyayin nikawairakia kitakasua na kike iyan te bubota tara. Ameta ke aurua te sua, anakasua yaka gin te Spotify, awa kasua yaka ginepe, awa nikatia gin te buwi. Eka umaak te bota nameta o business pa anariai nata ayo o nira ranan te sua ibu gin temoko, nikarikira ke te merurung mea anaurupai temoko. Kamdapa kain kilifes, awa sinepenen tikiroi inanan te wiki apuwayo.

0: kata na mayroon din naman kampana J-Mix Pendless. Ereng ini bukuri ni kata na ta J-Mix Pendless are kinakin po ang narama Dairy Store. Pa atawain kaya nakako yun naroon ba yun naroon na ikay.
1: Iyan nga nakako na yaroon da yan mattress tapo, mattress tinku, storage boxes at tinimya po yun dita. O daisy po yun dita. O yun na ba arakako ibukiya na simi naroon de baby woka. Baby play nets, baby cots, baby clothing. All the storage packets at the name of Indita. I book me again, and I met an anominta car, like a tenete, or the busporo. Yaina bear a poro nete, a raporo nibusporo. Cow we book in the busporo, ke soccer shoes, or cow nipiri, ke the jogging shoes.
0: O sexing I am, me yaina per cow, ibukia nasimi, oibuni booking a me man. Tayan penta car, ibukia day, then I'm Joyce drum sets. Kids school bags kita yan bag in dere bukia na simi kami ay nagi amemet na numin de bag at awroy na bangkay da yan ladies bag kung kami ay ni akiyarang ni memet na numin de salon o de lava lava ladies aro ko na bangkay na numin beira o ni kapuno ko kini po yan na pe ay ka amuan de po roy yan na pe pasika ay bukia de bukia na simi da yan pasika o hapon ng may siriki sa kising hayaan na manikota kimekanon na ng hardware na run ang copper aluminum at the pime wawa at the pime isuwa security wire dayan chicken fence sand pack may inape ang toilet pole POS o ay punin kami arike kamkakakaya at isi po kaya poroy kaya may fridge yan inape inanon pay na may kampana at J-Mix Pentless. Ami kampana e J-Mix Pendless e kinakin kwan narana e Dairy Store ari ete imanga na ipeso nuwahan na peso markets o wayana main store the Causeway Kaskoni. J-Mix Pendless pon nam kampana e te imeto anano nanikani katoro na paiko in yan mayangam o nangani ko te po e rangini po roi. Kam na digi roi riki mayroon na mi kampana e J-Mix Pendless.

Yanguia, the minister. Nkanako bere ya poko nakorawa te baite wana. Anta ya nabe bere ki ya na yango e kurangi ni mandano yariki. Kopo nsi itabi mere kotaku pa is, ki kotabi mua mena nuya tabi men pa tiraya yango ipukim. Tiraya yango kaindari kim, ki ome ta ki kumbakuri menga iya. Amusu ki roro amu. Awakwa ta ya nkanako meti, awangi ya ome ta, anapunna kirangi nanu kawa kinipuwa mtieru wari anapunna kiru otaki iya, toonna kirini kana iya. Eng, Tobun si yamu suri kinikan, meroro ma kikurangi niti na mga iyan tayo na kwa ikana rotaki. Me ome ta kikurangi ni kataya ni kakukure iya inano ni meom, anapun si roko na marake, namtain tawatame. Me si teime tuwa ni kastina ni kuya, o ni kamerake iya pura, o nasira, o ome ta kikapundangin tangirira ni kuawa, ibu kina payarangi ni penya ratai, ni kan kakukure iya riki tokorakina. Me te payarangi ni kananu kawa kiriki, pasti taranda kita kyo anda kimuyeu si bukin na nayang watiaswa ibu kira. Punna kia meaka kinti aswa. Osta kina pi meamea imetana. Ingen kisi punna taia pantoki ni mea urayuo. Opun si ya na iyangu mea na pepeire aswara. Aripun karikira. Ena peire inera antoki ni meawei. Iriki naome tati aswa tenas. Oni me tina peibuki narapure ni kapeni. Oye meanga usme ipuako ya meeti. Ntiero basna ataya. Pama isira tangira raironde wari karikira. Pun si yesu weranginta periki ipukira. Osta kia ome taki sirangini kanka kukure iya. Patekora kia kande pun si tando kon namara kenta in puota kia rangkana samet. Ainga ya rangkana si wana wana. Osta na rieni katoka anuara. Nika nika kukure iya. Tapi men. Sapita anuara asa waki ni miau me Yesu Kristo. Oni muani po yaka kukure iya na narawaki meara yangonako. Uringa ntainako. Pantu kini miau rayo. Opun si ya namos Yesu. Enako nanika miaura. Yangu iya. Ndemini sehe.

Takan tani ngang kai ba kupon pen pepero nga kanon nam tayri kai yoy man man me sumke na teme to adikin kanok ka kanon nam ram o yong kan nai pun ka penen na pe ang ram yo an paran be uri fm 9.9 na kai no ko to korana no ko ya no kon for you so me akuna na to korana ro yesu ibukin ka penen no ram yo an paran be uri fm 9.9 tayri kai yoy.

meni mi nongora mi kunam te tokora nan ro u yesu a ya kara koira narata in te te tairi kai yo ipun si tapio wari kiti dia kan ai nang po te puina ki yo ari ro kona pen tokina kan wan nongora mi wan panan me uri fm 89.9 ya katikiro aku men nam tabro ko ti me tuan ro nai yei ngora ro nai me yan mi ngam me yon pe om ni mamana mamana ngan kai am tabro kona kona no ko yei ki te tairi kai yo ngero kona nai yon na pe ongero kwa pesi rena pe me yeben sinan ku ke te panan ka me uri te Nawante, temeruante, tetair kayu, ayu ari eru kena pe. Tukin kan wan nongram, yon panan bauri FM 89.9. Korapan nongram, am seroni kuri kena tetair kayu, peningai yang fang sos. Semua kais puakin nak kontekin tinga apung, napa pakin temeru, nara tangira tau ya. Korapan kini nongram, tigrai kan wan nam tetair kimekan, tigrai masum, sapu mu.

kuna mewri dikiti igiri besa kwa usumaka nika tinara dikin na mdeiri yon ngongra mdi nga punga yoyon panani mewri FM 89.9 mta ingai wapui me unawa dikiti minis nang kayo ay nang poisu okay? Na timeto anroni ko te nara program uso atira ki nika roko po nisua sa tauro ay nipenwa kina kanon na minga punga yu te takapara puri diki bikin de tere mito utanan de dipeoni mamana lalit da sina tauro ay nwa kina ko. Tama ni pais na karapa araw ya ki bukin ti matuan di mewa di merulung kaya mga kunaan kausira di meruan di nga po ngayo pas na karoy na ko kis na usan karoy na ko si pangaray ka ko ki bukin kanuan tangay na po ngayo na kaya na ko ang kanit tukuran na kong tuwari isme me may kunan na pun si Yehova ki pa kotan kukurayra ara kakatungan ako na harkarapa na kong naswara. Ibigin di metuan na nakakawagin na kuiran. Kaya mga kunan karikira pa na kain na kanwante tangay na buhay.

o anangane kuna rande pone pone kona swara ndinga punga yome ilonto ware simeme ponsi Yehova yo amta inga wapu yiri ki dimenis manga yo anang boisu wake na am sarani kuri kindi inga punga yo bunga yang fang sos na dimi atuari ki kauringo ni poni suwa sa tauroi ni pangkani ni wake na kanwa na minga punga yo ara ni mewa ke ni kake puske na dimi atuari ki ni kakau tametam na nangangani ko kanwan wawam di inga punga yo imaan popon naratay takaan tani ngang kai ba ang koy ating tirire ki ang koy de tisamakuri. Kwa usin di nga po nga iyo ang karoay tapiyam tapiyuta ima ina mga aroko. Piyam ki amsko ba sin di nga po nga iyo. Kaya na tauroy likin kautamatam kin punam tokora na iyo. May iro huya kain de puhan na nukwaya may nunos.

0: sawalle nikare gi pe kai safade pe kare na meng in nakya pa ning neng ki al ko mani nan gi te ki nan din meng ki asan ta tau ro wa kare ga tem pa kiri peste po po to
1: na hai karawon po po si an meng on go ko ri meng ga akim ga bukin de green bag sim kan moi bukin an kare ka san Oi nei ai ka kai imba ibuki me oboni en tanan natte. Kai ga kibes, pa kibes de popoto.
2: No, ka waki na bengem. Tai kare na kom ken imai ta kawai.
3: Nego, ugin dera pa na ki kare na ko ken ngai ye tane kanona.
2: Ipukin ang papun tatem mamengi, na ngayakawakin na ipukin isakin natem, e kiribes te po po to.

0: Ah, tara na yiti, tiri men doro ko nara, tara ponte nga pong ayo. Sina tauroy di kinikain ako na kong na kong ura responsa, ah, takanda rin na kong gira ko, tauroy na kong nam ni miyawaki. Takanda rin nga pa ako na pong kakaung uroy. Amen. Ung ura roy na kong na kong ura responsa, hindi, tiri nga pong ayo kay pundangin kainis sa iyo, okay? Nakoyra, ngayda ti, tipotan na amata, ibigin ti, ibigyan na sila kaya, adiki. Apa ni kainis meh kanuan nara sesirakin nara ni mewa kendi tinggal pun lagi.
1: Kuna mewa di kiri pesin temeruan teman yang abung nai. Yang kata orang kan ni mewa kya doi kayu mentepota kini makuri bukit temeu di. Aku tu kiora kini mangana ada tapi metesin tetuk yon kiri pes. Ani perong aku korawan bukit noram men nopsin dia kini antaruan temeu di kete help. Promotion services main available. Amen manena ki runte UNICEF na narapata John Nada. Areta pe mataruan apu to kan merunia te. Kanon nam nemewa ke ina puputo yon te kan tesin to tok. A tek servant. Tesin to ko yo eto to ko yo no waka ki nora ki to wona detai. Are esina ki ai te te. Te sa yo ya ki po pa isin ko ake kanon te pen servant. Ai ko takin na tesin to ko ibukin te track peina a te. The inactivated poliovirus vaccine KTIPV in situ one. Awari gipa ay yono wa maisiya. Awarana gipa ay exervent. Are ito toko yora ki ay ka tapakapuwa, takasikisik, teikera ki tepea popo, te influenza type, ke te flu, te tenaki peina. Enara yin makuriro ay teisin to toko yo, unkana esina ki dia tei. Nana tayare epeiriak onnaki pakataina mayare kama kauringa ki karo pa kama usi na simino konti kliniki ani kam makani me ngai ipukin isinaki ya te intai kai ana montai nis enangana ki ono wat wiki min bun yakina ana ka watai nis enangana ki tepuina to wiki imin bun yakina ana ka penian tai nis mkanne enangana ki tepi me awatu
0: Ah, tara na yiti, takangan ko nara, tarapon na. Kaya, ay pinti pa ito, ano pa, roon ko, nara. Daisy ko nara, nambang tarapon, isuwa ni mewa kaya, tapuro ko wawo, isuwa ni mewa.

Kung na mayroon ikiripasin, tamayroon ito mo na nabong na. Yaga daw rokan ni mayroon wakya, doi kayo mento po takini makulipo kin timayori, o katuki ora kini manga na, arita pi matisin tuto ko yon kiripas. O ni pero nga kikorawan ni bukin ng oram, men na opisin, di yakin ang taruruan timayori kiti health promotion services, may na beliberi. O meni manina kiroon ti UNICEF, na narapat at John Nava, arita pi mataruruan, o po tokan merurungi ate, kanon nam ni mayroon wakya, inapuputo yon teakan tisin tuto ko, at take 70. Tesin dito ko yu, ito ko yu no wakak in nora ki ito wana detay, ari isin aki ay, detay. Tesa yu yaki po, pa isin ko aki kanuan te pen taravent, ay ko takin, ma tesin dito ko ibukin, te tenaki paina, at te inactivated poliovirus vaccine ki te IPV. Nsi ko wana. Awari ki pa, ay yu no wama isi ya, awari na ki pa, ay ek taravent, ari ito ko yu ora ki, ay ka te pakapuwa, te kasikisiki, te ikerake te pea popo, te influenza type, che te flu te tenaki peina. E na rangi ni makuriro i teisi ntoto kwa yu, nkana eisina ki diatei, nana tayyale epeiriaki, anna ki pakataina. Ngayale kamaka uringa ki karo pa, kamago siya na simino kunti kliniki, anika mwakani mea ngaye ipukin isina ki ya tei ntae kai. Anamuantai nis, enanganagi ono watu wiki minibu ngiakina. Anaka watai nis, enanganagi tepuina tu wiki minibu ngiakina. Anak apa ni antai nis? Mungkin ni enang anak itu pi mewah tu week imin pun ni akina. Rayain tis teks relevant. Tuwana si tuwana anatai tiatai nisinak. Oh, ia tu tokoa amen kamenoa menara kaika onowo maisina. Teka wowa enak wowa dili kaya maisin isinakin tiatai. Teka denua enarang ini popo ibukin kahuruan isi tiatai. Enar ini meatata ilu ia tebutan nama tapatesi teks relevant. Emano amen makuliroi pa. Epo uto kahi onsan kapataki kapuanana ilu ia anarapata tiornape aika tetapiri uwa ito. Tebota gibukin temerung tiornape te UNICEF tebota kareta pi mataruan apu tokan merurungi atei John Nap. Ibu kini kita kan mea tata orang-orang apanin kamkona ni kawara amikiri ni kari kamu makani mea ngaya kentarapuria terlamba aisuwa awa akea wawa wanua tuwana akea akea ke extension aya wawa wanua aisuwa uwe muka.

0: Ay, pun tiba tuan pun nyai ti, tiri metu tuan doru kena ra terpons na tauroi di kini gaya nak kena na kongra respons. Ay, mina. Ya, tauroi ni pun kanin deh suku mera sisirah kini tinggal pun ngayu ay kang ay tiakan. Kuna angat ya nuwa coraki, ay kuna antutokwaki, intaisi, antutoku ay tek sevelens. Kuna angat ya nuwa coraki, ay kuna antutokwaki, intaisi, antutoku ay tek sevelens.
1: Kuna mewri kiripasin tamero antumane ngabong nai. Ya kata uroka ni mew wakia, ndowi kayo mentupota kini makuri bukin temewri, au katu kiora kini mangana, aritapi metesin tutuko yon kiripas. Aani pero nga ki korawani bukin nungram, men nopsin de yakinan tararuan temewri kiti health promotion services, may na beli beli. Aani manina ki irunti UNICEF, nanarabata John Nava, aritapi metararuan apu tokani merurungi atiay. Kanon nam ni mew wakia, inapuputo yon teakan tesin tutuko, at teak salavent. Isin tato ko yu, ito to ko yu no waya kakin nora ki doon na ditay, ari isin aki yay, tiyatay. Taysa yu ayaki po, pa isin ko aki kanuan te pen taravent, ay ko takin na taysin tato ko ibukin te tanaki paina, ati te inactivated poliovirus vaccine ki te IPV. Nsi to wana. Awari ki pa, ay yu no wama isiya, awari na ki pa ay ex taravent, ari ito to ko yu araki, ay ka te pakapuwa, te kasikisiki.

nabin de de ngabung yo ke ta handa ngaba pun ben no a no sin nabin de rak ken karawan ko spanga yen de ngabung yo ai bun ti meto nabin ron ko yon nara ken de sko yon nara nam bandara pon isu ani mewa ke ta puru wa wa isu ani mewa na koim kero kan nga param ketik ro ani ben de ngabung yo wan ku rei no ram yon panan ba uri fm 89.9 ben ko am ketik ro ani ko yam kurak kan ambaus ari ge pun nam kurak ke kwa kwa ro no ko ma yen de tinga pungayu.

ഗൗരജന് ഞാൻ വാങ്ങി

0: Ang kaya pa ni po rao yung one thing nga po ngayon. Ayun, ayun, ko na pa ang kanin. Ito kina, kanwan na. Ang mawa ni kakipo sa tinimawa kin din. Ito nga po ngayon. Ya, karapa ko. Ya, kaitaw ko rin kuya ko asan din sila. Nara, imawa kin din nga po ngayon. Nara, nang pandara po ni suwa ni mawa kin. Tapos ko wawa suwa ni mawa. Na katikiraw kong gan yon panan Maori FM 89.9 na tikiraw ni kiran noram yon panan Maori FM 89.9 ay na tikiraw ni pakanwan nam wak men nam tapro wa timeton ro nay tinga pung ay yari tarik de banan ka katikiraw na koim kiro ko timeton de sira noram nara ni me wak ki na tikiraw ni pe kanwan noram kiran noram de tinga pung ay yon panan Maori FM 89.9 kaya bunu bo wan was nang tawroin wak na kanwan nara program ma ki na as na karapa ari ka responsa nara ni mga wakin di nga po ngayon. Tapo taki ni makuri. Ipukin di na uriyo katukyo araki. Ngayang ka nari pero nga ang kanikanwan nam ni mga wakin kakus di nga po ngayon. Okay. Ta nam program at the office in riyakinan tararuan di mga uriyo ki the health promotion. Many money document the UNICEF ki ana anarapata chon na pe re tapi me tararuan a po to kan me ru ngi ate ngai an kan re a pero nga men mani na kan wan ni me wa ken ka posket tinga po ngai sina ta roin kai no kon na kon ra responsa hi bugin no rar ka beren no rar ha mina ya ta roin pe an kan ni de isu me am kon rai mina ya ngai en minise
1: kuna mauri kiripasin tamaruan tumane ngabong nai ya kada roka ni mau wakya doi kayo mentu puta kini makuri bukin te mauri akatu ki ora kini mangana are ta pe mate sin te toko yon kiripas ani pero nga ki korawan ni bukin noram nan nopsin de yakin antaruan te mauri ke te health promotion services may na beleberi o meni manena ki runte UNICEF na narapata chon nada are ta pe mataruan apu to kan merungi ate kanon nan ni mau wakya ina puputo yon te kan te sin te toko at excellent Desin te toko yo, eto toko yo no waka ke nora ki to wana te tai, are esina ki ei, te tei. Desa yo ya ki po, pa isin kua ke kanuan te pen taravent, aiko takin, ma desin te toko ipu kin, te tina ki peina, a te, te inactivated poliovirus vaccine ki te IPV, nsi to wana. Awari ki pa, ai yo no wama isia, awarana ki pa, ai exaravent, are eto toko yo ora ki, ai ka, te pakapua, te kasikisiki, te ikera ke te pea popo, te influenza type, Get the flu, the tenaki pain. In a rang in Makuriroi taste in Totokoyo, Nkana, Esinaki de Tay, Nanatayere, Epeyak, or Naki Pakataina, Mayere Kamaka Ringaki Karopa, Kamausi and Asimino Kuntikriniki, and a Kamakani Mangai Pukin, Isinakia Tay in Taikai, and a Montai Nis, and Anganagi, or know what the wiki mean Bunyakina, and a Kawatai Nis, and Anganagi Tapuina to wiki, I mean Bunyakina. Anakapani ang Tainis, ang kanya inanganag tipi mewa tuwik, imini po niya kina. Rawin tis, teksalavint. Tuwana, si tuwana anatay tia Tainis sinaki, o yatutukua o men kamenua men norakay ka unuwa maisina. Taka uwa, inakawaririki ang maisin isinakin tia Tain. Taka denua, inarangin ipupungi bukin kakuruan isi ya Tain. Inarangin mea tatay luya tabutan namata patesi, teksalavint, emenu o men makuriroi pa. Ipouto kahi onsan kapataki kapuanana iluia anarapata tionata aika tetapiriuwa ito tebotaki bukin temerurung tionata te UNICEF tebota kare tepe metaruruan apuuto kani merurungi ya tei tionata ibukin dikita kani meatata orungorona eponin kamkona nikawara amikirini kare kamumakani meangaya kentarapuria tiramba aisuwa au akea uwa wanua towana akea ke extension uwa wanua isuwa uwe mkana

Men min oram kunam te tokoran an kaukan anou. Kaukan anou, ariana kilon te tsuntu. Ke akarakwere narata inti ngapong ayo. Aipun si wapu iriki may suwa te menis mangkai. Ay lang poor wai wakin na tembotori kin kaurin kun pon tuai wa sina mga tauroi ni wakin na kanawan na rara wa na pen ka ki posto wa na ki. Meten na nung program. Ke kuna kia tangira ki katangaya yon barani bauri FM 89.9. Manda po po naratoy as na natimatuan lele isiko. Gakatangin ako kanuan ang ram kaya wawam di nga po ngayon takanda ni nga pa ako po ni pen ni kayo nga po ngayon.

Na kwa hiyo anahusu utamena tametua wa sina na tatang yon arurai. Nonous wa merakei. Anahusu upuuna neinite yon tamena wa yon tarawa. Sa kwa sa metena nukawa kini puan tekaro tetari tesibu wa tesibu toru. Tangira kiroura aviata tametua. Emosirawan duwai wa nakas. Wawatanga wapi meonowa ndetapes. Ai emena rapatana nanausina sina. Omi meata pele. Itemekin ni peso. Enakaya kirapatana. Ntepong takawapong. Tepi metowana nakas. Nanatapo nasina. Poimia aviata. Yapero. O anime irowuya nasina. Aika tangiria. Omi tapele. Teiri tetuais. Teiri tetuais. Tonga yape meruaris. O poimia aviata. O yo iriana tokuna reatangiraki. Neuponipeni Yesu.

0: ano, kawakin ang bengem. Tay ka rin ako amken, imaim takaway.
1: Nego, ugin tira pa naki ka rin ako amken, ang kayyata niya kanuana.
0: Ipukin ang papunta pem mamengi, na ngayya kawakin na, ipukin isakin na pem, ay kiripes te popo to.

0: Nakay, karawan pupusian nengi on kokori. Nengi ka akim ka bukin the green bag. Sin kan mo ibukin ang karike sans. O ay nengi ay ka kay imga ibukin melbonian tanun natin. Kaya kilipes, pakilipes, ipopoto!
1: Sa wayan ni karigipay kay sa kate, kay karanaw mengen na kya pa. May mengen kya kuma ni nanong kumite, kay nanong din mengen kya asan katawrawa.
2: Karigatem, pakilipes, ipopoto!

Ha sina ta uro adikini pusmara meten nanwa ya tangira kina konan ding apu nga yo ka ngai tiya kana mauri di kita yo ka tekuna are tokatokan dipem pa nakana ko kaina mai kai ni mai kurara pa atikira ai koi ha ya karapo kori ge chi ka werun te me tom ro na kira nara meten nanwa program ding apu nga yo ina tikira ai na ba kanwan mi nga apu nga ai kana ki kanwan no kom amwa ki mai kan ha yo kana kunam ge meten nanom tokatokan dipem takan dene men katangan kunam mai yo ha ena puni pe nuru ki kaina men nam stoi yon pa iri ki mai kan ki

sina dauro ari kidi busmara meten nan oke te pupusi ari tagira kina konan te nga punga yo ka ngai te kana Maori FM 89.9 tayo ka tukunari yani ne yapata e paratero kana ko pa anakana ko ayakai yai nakai yoane o tom aya karapokori ki Simeon kai rais kabarabure Simeon karais doana kirandara meten nano program de ting apung ne pe yo wa yo ganne kunam ke meten nanom ara kwa tangiria kunan pata ya para tiro takan dani ngamen katangan kunam ayo ay na puni pen urwa kaina iron de yoani o atin to amare kwa manevi yara yan na message te ting apung ayo nara meten nano program

am tay ngay ya bun sarali pote puyina ke te wote minis min te puyina ayi wari yar kone pen kan ni tokin kan wan na meten nano program ke kuna ya tangira kina koy yon pran bawri fm 89.9 ya qara pokori kin koy ko asan de tay nara meten nano nara facebook page re bba mawri fm 89.9 te pran kat girai men banan mawri fm 89.9 ngai yang fang source are ya kaira kanon nam meten nano program de ding apong ayo kite na pranam gat giroi na koim na wan de ding apong ayo men na studio i bairki taro me kai ina tigroi kanon na minga apong ere tarik de pranam gat giroi na koim kira kwa ti ma tona pen do ni ra no ram nyon pranam me uri fm 89.9 na ding apong ayo na ra meten nano program sang dauroi no akina kanon na ra wa ka gi mi na ki ya na manang kanon ram me akunam tukorana yo

Asun rale roron te nga po ngay, pon ka perantan na ratay, ni ka po nga nakin ti tarepon, kira pya kaway ka po, awaratay merawso. E yang kanuan da pya kaway ka po, naroon ka po nga nakin ti tarepon, me kanuanan ako. O toa pey karari ki pey ka kanuan koropa yay ka po, diyan na pente po ngay. Pon towa na te pa yari ki pahiria ni meuray na nun te pong towa na me towa na. Iko na ni po kira, ni katavya aron narareita ki merororora. Awara usu wa ikaha ke mena irarikira pa amena isi nanukun kiripes ki e amena yoannape. Sireya kinda peka wa ikaha po uya ni katua pung. Ya katu meira mekanuan peika harikin tiyoannape apanin. Ayakona anape nubuo kaharun naraka akareke mani. Yoan ti online ni itira tape uwa. Titaripuon, iran maririkira patana. Meyakona ni katu meira meera usu wa ikaha meka isi nanukun napera. Nititaya erangin tabi. Ayubukin naami oasiranka kaitau. Kais kona noi kanon da peka wai ka po. Mengen nani ang kai ye pesu po kara me kapa ye rai kare ke men pa ye kai. Me epon kona na pen tapin na na na touta na min touta na te pa ye rangi ni ka kawa kiri ki. O te pa ye ani pon na ratai me te kora ke ke sirangi ni ka ani me nga iya ke arausu. Kwa san no nora te pa ye rik. E ya wai an te kata kato a kain te muyunga to wani inanun te de. Inanun to wana te tap. O awayan ta hata kai ke kira pataya me ke ta ka kara pe kawe ko noria pa pe ni ke ya tai yo ne ya tare pon en awayan me na rapataya na nte ta pa si to wana me ayayamo awa me na ko pa me na ta pa ta pe wa ta pe men na de ai ata tani ngai ya ya karo para ni kan kara ke na kanwa na ya pon to an na yere ire me na ka nga oni mam me tentet Ape ni muanta peterin tatara ya tarepon ni memetako ni kanuanti wa nape. Saki siya ni menta petai o menga karu arangkan kapenya ya tai mena siya. Mete ka nganga pana siya arangin nanurikin na ya games na ya tamnei na ya tarepon. Arun tereitakin te usu enarangin korakora ke ni merurung. Dinanun te memeruru te wayan ingare ngare te wayan reitakin na maraki. O karekien to wayan reitaki na nun te pong to wana me to wana. Te tarepon, epon naki konando niya muin te ingan karaunano. Kito ati meruru epon nanu na kiroi. Saki nanu na pa epo haka katira peka wepo. Me te king e kantani nga kikai, pon narun te kaperans. Kaperan tamtay. Sikonan ka po nga na kanuan tira peka wepo. Oto sina ka putuwa yon te tarepon ke. Sinariye ni ka po nga na te tarepon para pa ini makuri. O ni kapungana na kon neriyay, me ena kiriki pa tisa pepe airia run wakin arapong to wana me to wana. Kito enang kona ni katana koira men sipangaray bukin na rauso. Ena kiriki tetarepon pa tisa control me ura. Aikai tapewa yango ni pupuoki e kona ni kataya te uso. Temuan, rinye to wana tetay ni katuapung. E anapene ni kasukuye ya tarepon ni kapene kaini muyengami. Toan tain te katairi, kito tain te kainusu, kito imain te mesu. Eyang, kapunga na te tayane ni meruruwa kina kanuan na mipong. Amitay ni ngare ngare, amitay ni menika ngare. O hanipon kukurei, imere nami. Te kawuwa, karo anariki patahani karawa te katotu. Ate ya yare ire mentepaya ya noria, o mentepaya ya suangaki. Ngayare nkana karo akapene ya tain te tairi kyo hantan ya tarepon. Awana pun konan katoto ngana pe tiaka kiani nasia. Nangka nakaro yei yata ini katua pung nungora o ni meroro me nasia. Awana pun dimuinna pe tiaka toto ani atei. Tiaka tenua, kakau nga karawakin na mi activities na mi uso. Narun ne toa kam kairia nasimi o kam nako nungok. Ki, ki toa kam takakaro istina nuku tinan outdoor games. Wareki karaki na koya. Wayan nanini. O waya ni koroi ki katan na koi isi pangami ki ami makuri ni muyengami. Paka koroakin ni akakiai kai, enapundi ki pa ayawururi nga ikana te imetua nuri nga, o anna ki konani mani nga na koni peikia nuri on the screen. Ngayra kaini kiripes, o apun nga ikateira ete pupuota kike. Aroran waya ni sipa, sisipa ikanara, sipuwa kia kaina rausu me kainda dikira. Kawaraki ya rakuraki, o tepia kinante menna mete menna. Sipia te imetua ni ka te imetua arun anuara mea rakati ya ikai. O ni ka kua wapa kapunga nakin da peka uwa ika apu. E na pautoka aruri kirake ni mea uranusu mea nakiriki pati sonia muina rausu.
Imaini penen nara meroro awa yoto wane tesi siraka na katia pasana waya ni yango ya. Ngana aruna pa yeye toa etara aruni kapunga na nam tarepon te ponga rengwa na nwa. Ena te yakin na pa epeneri kiam tai mena nom nakon nam tarepon nakon amoso. Ngana te kaya kayeng awa te ponga ipo nam tai ni korawa te pitaki tuta na nakon tarakim mani. Kasuka am tarepon awa tarai metaya nasim pum amkaro kenake kotangiria. Aho, anupun sisiraki ni ya mwa paha wara. Jiraka nuwana ya pung. Ya iya ka nganga kia kia. Aho, pun kapenya roi na nom nongorana ko ya. Kora pa ibukin namta inda isira ni kanuwana rame roro na usun cuman nga pung ayo. Aho, kantani nga pa iya isipa nga merike meni kanuwana rame roro ayo. Nako narataya remin, samang kaisko na pekaike. Ayo, temetan mo ni sinyong tatero, yakatikirawa ni kira nampong ngay.

Nakon nasin na terupeis, mepum, o nasim yon yuta Amerika. Ngan mepum, o amiusu ipisi. Mane nasepora mepuna, o nasimi. Tarupe rusha, menasim. Miauke mepum, o amiusu yon Christmas. Merita rusha, mepum, o nasim yon nauru. Kupa mepum ha nasimi yon awai. Hanausu rupin me kanikua yon nusiran. Hanausu me irong sinana fileasu fayunga. Metavalu ha penina yon tuvalu. Hantapu agie kamena yei. Hanausu me irong tamena isaya rischa yon tuvalu. On tapo ake kamena yei. Din kivoli mepum onasim yon tuvalu. Anakurakin datei awatake menarara yon na peyang. President peitake mepum onasimi yon na peyang. Anausu puna ehetokanimen saluna. Ntapo ake kamena yei. Kainana ekaresa yon na peyang. Ronan both directors ndokoe. Kainana community puron pairiki. Kainana trustee the LDS. Ronan imakuri nkwa the Kiripes Housing Cooperation on the service center. Ronan ikairiri nkwa the Tarawa Kiripes West stake. Kainde tempo trip nikapene. Rorona me irikire kina naku. Awa inaki ya kina takaru. Tetari, temani, tisipu wa taka inape epe sintangira kiroura. He sarona isaia rescha. Ntapu akie kamiona yei. Sikukule inikosa pa yesa nikeka wetiana. Sarona isaia redfin. Ntepung e temonipung. Tepuina nokas kukotanga wapi meonowa. Kapatan ewene nrau na nausina sina yoani pairiki. Hoi nakayi yaki

Asun na rame roron te inga po ngay. Pon ka pia rantan na ratay. Ni ka po nga nakin te tarepon kira pia kaway ka po. Awa ratay me rauso. E yang kanuan da pia kaway ka po. Naroon ka po nga nakin te tarepon me kanuan na ko. Oto a pei karari ki pei ka kanuan koropa ye ka po njaan na pente po ngay. Pon to wana te pai ari ki pairia ni meura ina nun te pong to wana me to wana. Iko nani puo kira ni katavi aron narare ita ki me rorora. Awara usu wa ikaha ki mena irarikira pa amena isi nanukun kiripes ki amena yonna pe. Sire ya kinda peka wa ikaha po uya ni katua pung. Ya katu meira mekanuan pe ikaha rikin tiwana pe apanin. Wa ya konana pe nupuwa karun na kakari kemani. Yon ti online ni itira tapi uwa. Te taripon, irang mariri kira patana. Me ya konana katu meira meara usu wa ikaha meka isi nanukun na pera. Nite tayi herang intavi. Aibukin nani o asirang kakaitau. Kais ko na noy kanuan da peka wai ka po. Mengin nani ang kai epes buo kara me kapayera ika harik men paya ikai. Me epon ko na penta pen nanana tauta na min tauta na tepa yara gini kakawa kiriki. O tepa yani pun naratai me tokora kia kisira gini kaani me nga iya ke arausu. Kwa sa no nora tepa yari ki. Eya wai ante kateka toa kain temu yunga tuwan inanunte de inanunte wana tetap. Oh, awak yang tengah tengah ikhik ira patai ya? Mereka tengah kerap yang kau yang konor ya? Bagaimana ni ikhik ya tay? Yang ni ya tarapun. Eng, awak yang ni mana rapatai yang nanti tetap bersih itu wana? Mereka ayah yangu, awak mana ko? Bagaimana tetap tapi awak? Tapi mana dia? Ata taninga ya? Ya kalau parah ini kan karaki nak kanoan naya pung, tuan naya rei. Mana kanga? Oni mam metentet. Ape ni mwan tepe tepe ntatara ya tarepuon ni memetako ni kanuanti wa nape. Saki siyani mentepe tai o menga karu arangka ni kapenia ya tai menasiya. Mete kanganga panasiya arangin nanuriki na ya games me ya tamnei na ya tarepuon. Arun tereita kinte usu enarangin korakora ke ni merurung. Dina nunti memeruru te wayani ngare ngare te wayan reita kinna maraki. O karekien to wayan reita ki nanon te pong to wana me to wana. Te tarepon, epon naki konando niya muin te inga ni karaunano. Kito ati meruru epon nanona ki roi. Saki nanona pa epo haka katirapeka wepo. Me te king e kantani nga ki kai, pon narun te kaperans. Kaperan tamtay. Si konan ka po nga na kanon tirapeka wepo, oto sina ka putuwa yon te tarepon ke, sinariye ni ka po nga na te tarepon para pa ini makuri. Ani kapungan na ako neriay, may ena kiriki pa tisapepe area run. Wakin arapong tuwan na metuwan na. Kito enang ko na ni katan na koira men si pangaray bukin na rauso. Ena kiriki tetarepon pa tisa control meura. Ay kay tapewa yung ni pupuwaki ay ko na ni kataya te uso. Temuan, rinye tuwan na tetay ni katuapong. Ay anapene ni kasukuya ya tarepon ni kapene kaini mo yung ami. Tuan tain te katairi, kito tain te kainusu, kito imain te mesu. Eyang, kapunga na te tayane ni meruruwa kinakanoan na mipong. Amitay ni ngare ngare, amitay ni menika ngare. O anipon kukurei, imere nami. Te kawuwa. Karo, anariki patahan karawa te katoto. Ati ay yare ire mentepaya ya noria, o mentepaya ya swangaki. Ngayaren ka na karo, akapene ya tain te tairi kiyohan te yatarepon. Awan apa ni konan kata tu orang apa tiaga kian nasiya. Mangkana karo iya iya tay ni kata apa pun nongora ani meroro menasiya. Awan apa ni mungkin apa tiaga tu tu ani atei. Tiaga tinunga. Kakaunga korawakin nami activities nami uso. Narun netu akam kairia nasimi akam nako nungok. Ki kita akam tahay karo istenanu tinan outdoor games. Wareki karaki nako iya. Wayan nani ni. O wanya ni koroi ki katan na ko isa pangami ki ami makuri na mo yung ami. Paka koroi ki niya kakiay kay, enapondi ki pa ayaw rori nga ikana te imeto anuri nga. O anna ki konani mani nga na konipay ki anuri on the screen. Ngayra kay ni kiripes, o apun niya ikateira ete pupuota kike. Aroran wanya sipa, sisipa ikanara, sipuwa kiya kain na rauso me kain dalikira. Kakawara kiya rakoraki, o tepia kinante menna mete menna. Sipia te imetuwa ni ka te imetuwa arun anwara mera ka te yaikai. O ni ka kuwa wapa kapunga nakin da peka wai ka po. E na po utoka arun likiraki ni meura nusu. Mea nakiriki pati sonya mui narausu.
Imaini pe nenara meroro awa yo to wanete se sira kan nakatiya pasana wayani yango ya. Ngana aro na paye ye to etara aro ni kapunga na nam tare pon te ponga re ngwana no. Yana te yakin na pa epeneri kyam tai mena nom nakon nam tare pon nakon amoso. Ngana te ke kayen ate ponge ipo nam tai ni korawa te pitaki to utana nakon taraki mani. Kasukam tare pon o tarai meta ya nasim pum amkaro kenake kotangiria. An pun sesera kini ya mau apa awar cerahkan warna ya pun ya iya kanga ngaki ngaki pun kapiannya roy nanom nongora anak ya. Orang pay bukin nam tain deh isiran kanan rame roro no son cemani ngapo ngayo aku antani ngapa ya isepanga mereka meni kanan rame roro ayo nakon narata ya remin sambil kais kuana pay kaike. Ayo temen-temen semuanya senyum tak teru, ya katikirawan dikira nampongnya.

0: No, kawakin ang bengem. Tay ka rin ako amken, imayin takaway.
1: Nico, ugin tira pa nakik ka rin ako amken, ang kayyeta niya kanuana.
0: Ipukin ang papunta pem mamengi, na ngayya kawakin na, ipukin isakin na pem, e kiripes te popo to.

0: Nakay, karawang pupusiyan nengi on ko ako rin. Nengi ka, akim kay bukin de greenback, simkan mo'y bukin ang karikasans, o ay nengi ay ka kay imga ibukin melbonian tanong natin. Karika kilipes, pakilipes, ipopoto!
1: Sangwalian ni kalagi pa kay sa kater. Kay karanang mengin na kya pa. Ning nengi kya kuma ni nanu kute kay nanun din nengi kya asan tatawrawa.
2: Karikatem, pakilipes, ipopoto!